0: Zatubulire emyaka jo jolina mobilize abasukulu mu kasoli juma buli kumacha kubera munyo ya kubera munyo na ye baba nawe noto setuka tugende mu kutesa
1: okutesa kuno kwikutesa mu etulio mukeze
0: Kale kwebaza kwebaza gwe nache kumide kwale omuntu abaje tugenda kubanga tutesa tugenda mukutesa tugenda mukutesa tulabate mbera bwena atambula naye nga nkujukiza chimuka rock boom obasuva baka mufune kuduke eri kuliyo kumpi kankati patanso kube simu lati mugenda tesa kuchibalavu okay waliwe mbera eyaze embere yokumenya abantu Abantu bala janye, nalabye ko omukyala nga gamba baddewo n'ennyumba za 20, malamba gamba jajjawe yagulawo. Mu biseera by'edda 19 eyo yagulawo. Naye ne mawe yatuuse okubeera ng'esenda teyamutaliza. N'ate nga bo ab'ekitongole bagamba tetwagala bantu besenza mu ntobazi. Oli nekyava yeebuuza n'agamba, bwe baba nga tebaagala bantu besenza mu ntobazi, kaakati mwe mwayite mulaba nga tuzimba, kuba tosobola kuzimba wano mu ggwanga Uganda, nga tebakoze batya, nga tebazze kulaba by'ozimba, bakukeberako, ye ne pulaani abamu baba bazaagala, bo baaliridda wa, obutabagamba nti mugendo zimba, wakyamu. Abantu bebebuza. President Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'abagamba. Mwe mwayite mulaba bantu we muzimba zaali ntobazi. Kati awo neebuuliza ekibuuzo. Nema ku bonna ani avunaanyizibwa. Eyazimba mu lutobazi. Yenga agamba si lutobazi. Oba bana abannema. Oba kale ekitongole. Kibaga abannaye mutere muveewo. Naye ate ekisinga okwewunyisa. Waliwo ndowooza companies ezimuzo nga ndowooza baba olukusa oluzimba mu lutobazi. Nenebuuza ku noti 75, 179 noti ne ku noti 83, 6 Saba minister Robin Nabbanja n'agamba tewali muntu gwe bagenda kuyiririra kantu konna kubanga government tejja kuba kantu olw'ensonga mwe mwesenza mu ntobazi. Waluwa wamaze webange dene gwote sote. Okay, kunoti 5, 9, 10, 9 ne kunoti 8, 7, 3, 6, 6 mpa obubaka bwo ngenda kuba mbusomawo pale FM wanje.
2: Amobeja.
0: Yesebo.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ndalina kuvwe kibuliwana.
0: Yesebo.
2: Ati munangi ndaba omuntu wa bulijjo. Yanyigirizibwa kubanga around Kampala yena judde ntobazi
0: Kampala wa musende yena
2: awasinga na yo muntu wa bulijjo wazimbye aluma lutobazi na ye atogenda okulaba nga waliwo government abantu project ezaga bezibeera kulaba nga zake
0: kati ani ayina okusooka owuliriza munne ku bombi Okay, genze kunoti 5, 9, 10, 9 ne kunoti 8, 7, 6, 6 muonge Godfrey Oliota oli musambaganyi oli muyunga Oliota Gerald mutunzi nawe nsubira oli bulungi webale kugoberera ekula okay kanfu nono pale femela
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullah
3: webale kuwereza masoma lungi
0: Mwebale kuuliriza sebo.
3: Mze mwebaleza wa sukuru mkasoli juma angavuli jo.
0: Yes sebo.
3: Kakati mnae mumbejo lago vuzibu webuli. Ama ntutewandi ganyo kufa mtuwa na yo vuzibwe. Tema kufanchiko, Zingane mekuwe nchiko. Nekenda kwerosi, erosi nchiko nezitura. Ngapavala ngebora, nebala ngevira angu ntipanaye. Na ye teba vikora, mwebala vichintu nga chizeto. Wala sumora gana uchintu na yo vuzibu. Information ye jaliti. Okukakana tena bono nye vintu byaba nate wali ayinza kugana kola chintu echo ekibasubira nti chichije na information yeri wansi nyo bakube virango bolyawo bulamu butambule
0: okutweza tweyanze ge lonely how are you love kane kati why do you want to be lonely nsaino twina kuba lonely se tujirina ko budde butono nyo Kakoza Frank.

Bwanga jeno yoweri kaguta Museveni tibuhabura unakuolua lido. Mwagendo kugira keri ya gwanga angagula umaka kwa parliament wa mne government wa mojo umaka bili ya bili mwaka bili ya bili mwasambo mwajibaita the state of the nation address. Nanteka tekeno ya kubira kuchisawe cha mefuge kololo. President Museveni ya subiru wa kugira kungiri umaka kugwede jigutambu demu wa mno umaka guno jigusubiru wa okutambula mu. Onona subiru wa kugira kubia mfuna bie gwanga. Ebyo usubuzi, ebyo utebe nkivu, ebyo njigiriza wa mne ebyo ublamu. President Museveni mwongeri ye mwasubirwa n'okwogera ku kirwadde eky'Ebola n'obuti eggwanga nje ligenda okucengangamo. Biye bibina by'obwannakyewa ebirwanirira enkulembera ennungi bivuddeyo ne biwanjagira gavumenti okusitukiramu ettukize kaweefube eyatongezeddwa ow'okulwanyisa enguzi. Bino nno we bijjidde nga pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yavuddeyo n'atongoza kaweefube ow'okumalawo ekibba nsimbi ez'omuwi w'omusolo mu ggwanga. Yo polisi mu bitundu mbye Kampala n'emirwano evuddeyo ne Kasanga bwekutte abantu abayera ddala mwenda nga bano nno babadde batataaganya abantu abagenze okusaba ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu kitundu kya Kampala n'emirwano Rachel Kawala akakasizza okwatibwa kw'abantu bano mwenda mu bitundu eby'e Namugongo. Kawala ategeezezza nga bano bwe beerimbise mu kifaananyi ky'abalamazi ne basobola okutuukirira abantu olwo ne bababba nga tebasuubira. Ngabadde mbufunze ono kukikuma musanvu akatonyeze mwenda Pearl FM ekkola eri omuntu wa bulijjo mbadde nansoma na theroga kusomera mu bujjuvu galindire nange ku ssaawa ssatu. Nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akomyewo namanyi gamirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula rock boom amanyi gabawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa n'abatakwatagana na kirungo kya kaawa akasanyo kano kakakasibwa ba national
1: mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa Binje bitu nyigiriza, ibitu elarigiriza, ibitu susa ngate tuweba se. Uruwe birwade, ibitu teke kubunkenke. Chukwase nako, ngatu kuboza. Bukulibutia mkwano. Tutilaga, tulambula kubarwa devafe, ngaba tuitiramu. Program bukulibutia mkwano. So bidi chitundu, baka kusawa satu, ezo kumacha.
2: Kumukutu, kwa chukwe mmasambu, kaumzi mwinda pale FM, kula liya mtuwa ulijo. Zikiliza wina, achia kumida kumukutu guno, kula msinechi ya msechi ya sinze yebei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoko kubanga, tuwa lokusa nyuka, hili na genzi masoro kuwango, tuse kubiano na guano, genzi masoro kuwango fune viru nji. Nengu sabanduwe kwa te Allah weshtiwa kubanga, ikamalabi yuna. Ate nziza kwe kuna kuwala, ili nagezi masuro kubanga, otuse kufune wunabu ulimu, obukosefu, otuse kwa, oboli yao na kubagiza kwa ulimu akasera kano, akasera kwa nakubilizo. Soro kubanti, bauli na mubu nafunafumu mobili guo, obuli ya moro ucherira, olusuja suja, echo kumira peini kira, chinzo kuwe chirunji, na ye, chirunji nyo, ngatomu saa soso kubanga kukebira. Jike njini na kutegeza nti ya uweta kakusoro gina maso kwango mira mpeke zino na zino. Sikuuliza kubango soka kubango zimira bifonga tonalaba musawo. Kugenda maso kwanga kubuza kakasira kano. Nze omugabi Vega Hamidwaswa ebera program bukule butia akasira kano. Wakati nga ndese okuteka teko kulunji. Ate soro kubanga tulaba. Enteka teka utu wako makupati ya soka. Omulundi gulogu wa soka. Ngatuwa gira kumurongo. Babidi. Akasera kanaita mkusomozo buo kwenja ulo. Tuwa tunulira wakati mkurongo sa kiba mulongo sa kumugongo. Ama zigeva muja mmutwe. Ate echituli jamuli kumutima. We wawo na kutegeza nti. Nechitundu. Echa wansu kutani kedela mchu watu wakuda wansi. Chasa nyalala, nga kasira kano. Alimbu yambi, oba alimbu etavu. Owe tagi sosoro kubanga atafu na kagali. Sawa Allah jala wala, asoro kubanga asasula guwina. Agenda akwata chikumi, bitano mutwalo, ebiri. Noga ya maso kubango yambako omuntono. Nga ulijira nsemba yo kubanga kubiriza nti, wena ina okuongirako. Obo kuwabula ku program wenu. Anoti musambu, noti tano, anamusatu, asatu mwemu, chinana, mumunana. Kwa ita kuwabula kuna, obo kuongeza ku program wenu. Ate soro kubanga tu lizigena bulonji. Katu ulile kumbozi ya nalongo, wakati mukasera katu videmu no mulongo wabili.
3: Babili yangateba na mulongo so mugongo. Hmm. Sawa ya soka, dokita ya soka na atu gamba. Soka tukebele, tukole sikani ya umutima. Tulabe buwa imiride. Umutima gugu sabulu kuwa nilira chenka na chi. Tiyokati mulongo ose. Ngabatu sindika musikani. Ngatuge na musikani bagendo, liza tuzigendo kufruma. Ngamazo musikani nga. Ngaina kwa chituri kumutima. Na inga ichituli, tichali chinene, chali chitono. Dokita na atu gamba, nete chiga na mwana kulachi, kumulongosa. Kubaye chizimbe choku mugongo, chali chivulula, inga chivama amazi. Nga alimu bulumi asula akaba, asiba akaba.
2: Amazi gano, agali kumutwe, inga gafuna, especially gafulumira wano kumugongo.
3: Yes. Nga kiria ni gafulu mila kuchituli wano wakulu kumugongo. Wakati wenkizi neche watu. Kati mwe batyo. Neba mtuwala. musieta kumulongosa mwongo obanga so kizula nti ayinako nekituli kuki kumutima bamaliza omulongosa webatyo ate nasigala ku ddagala lyaki ery'omutima olwo bamaze okutusiibula tuvudde mu ddwale tuzze ewaka obulanga bampandikidde ennaku z'omwezi zenna okukolaki
2: operation y'omugongo katono nnyo yatwala nnaku mmeka
3: yatwala nnaku nnya nga tuli mu ddwaliro ne batusiibula olw'omugizi omungi ne batugamba tukole ki tudde ewaka nja kumuzzangayo nga muggyemu wuzi nga bw'afuna ne treatment n'abasawo okulaba wa w'atuuse ne batusiibula ne tudde ewaka ewaka twamalayo nnaku mukaaga ne tuddayo emulago ne bamukebera ng'ekiwundu kiteredde ne bamuggyamu wuzi ne batuwandiikira eddagala gyalina osigala ng'akolaki ng'amuwa paka lwe baŋŋamba nti kati eddagala likoze eki ekituwundu kiwonye ne tutandika eddagala ly'omutima mu kaseera ako ne mba nga nzirayo emulago n'ebbaluwa ne bamukebera we bakola batya paka lwe baŋŋambira nti kati saawa zino eddagala tusobola olimuggyako ne tuliyimirizaamu
2: olwo ekituli nga kizibye oba nga tekinnaba kuzibwa naye nga jasi kukendeeza ku ddagala
3: ng'ekituli kizibye ng'ekituli kizibye bwe baamuyimiriza okumuggya ku ddagala naye nga purosesi eyo yonna yonna saalongo tambeeredde ewo ngaya n'essimu ze yambulookinga nga niwe mba ndi wakumufuna mpita mu mikwano gye ate era emikwano gye egyo era tasigala nga tatukubira nga mpita mu mikwano gye omugamba ekiriwo omwana nga bw'ali nga mba manyi nti munaye oba oli awo anaye kuva mutima negamba omukazi ono kangende muyambe oba kangende ndaba omwana ono muwe ku buyambi kuba sigamba nti mwavu talina sente tyoba famire ye terina sente balinamu kasente naye olw'okuba nti ye munaye olwalaba omwana n'agamba ewaffe ebyo tetubizaala n'asalaawo nankolaki nadduka mu purosesi eyo yonna omwana alina ekituli ku mutima bamaze omulongoosa nze nayimirirawo nga maama nenoonya ekyokukola nsobole okufuna obujjanjabi nange kenyini okwebeezaawo ne landiroodi obutangoba mu nnyumba nemba nga noonya ku mirimu egy'okoza ku ngoye bwentyo ku kyalo nga bwe ŋŋenda nenjoza engoye ndabe nga nfuna akasente bajjanjabe ki nfune sente z'eddagala ezababirye kuba munaye mulago bakuwandiikira eddagala gwalina okwefaako obulamu bwo gwalina okwefaako eri obulamu bwo kati bwe nti bwe nayimirira
2: nti buli kasente k'ofuna eno mukoze engoye ng'oddayo ogula eddagala
3: nga nzirayo nga ngula eddagala eri ababiri kwotadde n'okulyako n'okusasula ennyumba kati kiseera kituuka nga baŋŋamba omwana omutwe bandagirira embaale gye balongoosiza omutwe nga neeteekamu eddene
2: gye wamuzaalira
3: embaale ku shua gundi shua Uganda gye balongoosiza abaana b'emitwe egirimu amazzi ntuuka embaale nga bakebera omwana omutwe nga baŋŋamba omwana ogira olindako ogira omuzaayo tujja mukolako nga bampa ennaku z'omwezi z'okumulongoosezaako nga nkomewo ewaka ennaku z'omwezi ezaatuuka nga baŋŋamba ojja kudda nga nzirayo ng'era bamukebera nga bamutwala musikaani ng'omutwe nga baŋŋamba omwana amazzi gayina gasobola okukola kisinga tuba tugawadde ekkubo gasobola okutambula ne tutamulongoosa era ne bagawa buwa ekkubo
2: olwo bagawa ekkubo oli go gaali gewadde nga gayita mu kituli kino ekyokumugongo ekkubo baliteekawa
3: eko baina kan sija kulimba ibintu byaba bikozesa computer sija kulimba nti kubo nze banzija ko mwana bagenda omunziriza ngo mwana omuto gwali ko munene gukoze gutya kukendedde nze sija kulimba naye wano side wano we basala winalaba waka gundi
2: ndi basala ku mutwe gwe naba ko bateka akapira akafulumia amazi
3: amazi ago gamu obanga mbente yagafukanga bufusi kuba omuntu bangamba bagenda mugateme bagawa buwichi ekubo tibagenda mulunguso omuntu ego sigwe guli awo gwamanyi okukola ki ogutisa kuba ebamunzi jako ne bamutwala bagenda omunzi tisango omuntu teguli nga luchi ngowe gwabadde kuba gali gubota nesawa yalero omuntu gwakola ki gwaguma tegucha bota
2: ne okuzimba kuno mukyenyuwa neno era nako maziga ngegagukola kusolo kwanga guzimba oba
3: era okuzimba nga bola bempumi eno nga bwezimbye bweti gava ku mazinti omusuwo gwali tambuziza

0: Allah ya rame cyane bari kire cyane kire gutaka nka kibaza Allah muonye cyo namara kubikura bacyo cyangwa musomo tekura mu kutuba cyafayo in fact twa nabana kuri de par twa gusumisa ku juma kutuba bimasira bidenga ndi mende nti cyafayo cyane nabi Yusuf
1: alayhi salam
0: alayhi salam kikura gani teka teka za Allah kunguru zifana na bubi ne munda birungi byerere Baganda bakuwa tibu nsalwa chabulabe nyumbu la mubo ili chenda kuwaza. Nisi ngati bamu kwa tibu nsalwa. Diyani geze mulubidi. Okumusiba mkumera. Chibi. Wata ina musango. Nisi ngati bamu siba. Diyani vunu dendoto. Olaba viva mubiru njibirichi. Viri mwanda.
1: Adiyani zivunu lidani.
0: Tudawa. Ilani. Nibyo nabi nabi funa. Waluvanyi malo kumanti Allah mwisa mbela chi. Omuka suka muruzi oluwamvu baganda be ngabaga mati bajja mota amuka suka muruzi oluwamvu singati ba muka suka yo ono mulangira ya jana mugula tayandi mufunye mutu ala mulubiti ne bajjo kusana amazi basina yo iye ni ba mutunda Allah ateka we bikaluba ngamuli mulubi kula chi bwati bakula chi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun katogenta alaika chika kata huku manyanti wali ibada enyangu tazaga na sentu wade chi wade omubili nasu ze mkoye
1: yavayonga na minister
0: yavayonga na minister nibi nabi yita mchi biyita muluzi biyita mkumera navayonga chi
1: nga minister
0: ila kumkumeru ya wagama ntia vana ibaganda banga lata thiriba alaikum temuina tabu nakam yagfirullahu lakum sewa Allah wa ansasi wa huwa arhamu rahmin ya msasi zewe chisachi
1: ya
0: chinji Tiyadamu na kubinye ganti mwankula chino na chino na chino. Awonawo yige munti gubango sonye. Ganti ngena kusonye waneka maloku kujukuzabi mwankula. O jukuzabi achi. Ominye munti mwankula.
1: Mwankula
0: chino.
1: Nene
0: kusaka. Kankulide boli damu. Sidi kusonye wa. Oboto sonye. Yusuf alisa mti adambi kula chi.
1: Kubinye
0: ga. Kubinye ga. Afuru nye vigamba bilonji bichi. Bierere. Kachetu gamba nubali insha Allah ta'ala. Muibade nyangu. Ezitagala amanyi wa desente alkalimatu tayyiba. Ekigambo ki?
1: Ekirungi.
0: Kikalafa ki? Boyogera ekigambo ekirungi. Ozitowa oli otuyanye. Ekigambo ki? Alkalimatu tayyiba. Sadaqa. Just kigambo kirungi. Era muntu yandibadde yebuuza agenda kugera nti kigenda okugera kirungi oba si kirungi. N'abuuza ekyokubiri. Kyo kisaanidde oba?
1: Kisanid.
0: Kastobu zaibu zaibu.
1: Bibidi.
0: Atuna yogera. Wawe simi.
1: Kisanid de.
0: Wabatu kisanid. Chirunji. Wabasi chirunji. Wali yu mtu nga asubulu kubuna wadambula mbwensi. Wachi gambo. Wachi?
1: Wachi gambo.
0: Atengu wa mlala. Agena kufuna mbile mbile wachi.
1: Wachi gambo.
0: Abo mbili alda yonja makuwana yeshti. Bo mbili. Wali yaba gena kuwela moja hanama. Wachi gambo. Na bagenda kubira mujana
1: ndachigambo
0: kati chigambe che chirunji tachiagala sente zo tachiagala manyugo echifu cho kuba ugambe lyo kuomuleddene yugira bigambe bishi
1: ebirunji
0: ebirunji kati aganti eno yibada tiyagala manyi tiyagala sente zo just kumanya anti che chigambe chenda kugira chigambo chi
1: chirunji
0: esigana kachikogerwa konti gundi chino yachikola chi
1: yachogera
0: yachogera nga chigambo chi
1: chirunji
0: alaganti lu'inu bima qalu wali yabakolimiro lwe kigambo kibayogera atabala athabahumullahu jannat bima qalu yabawe janna lwaki
1: bigambo byayogera
0: bigambo byayogera birungi kati nawe osokula ibada ye nyangu ngago yogera bigambo eraga nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul
1: khayra
0: au liyasmut toyina kigambo kirungi sidika ofuna ibada yo oyina kirungi kikola ki
1: chogere
0: no mutana na kuza buza ntine kubule ligende gundi no muganti zisirika pande tulika pande ninge kubule ma ne muganti atoku atine kwatachi
1: abara bakubuza buza
0: eh njugira na kuzina ganti abobula kwatizwa kwatati ndo ndashigana kuva mu kamwa ko ngola kabule nipaka panka nyanti yakule mutuka chigambo alkalimatu tayyiba sadaqa eno ibada Okoge chigambe chi, echironji. Tuwa kumiwa tuwa gamanti. Oweshti wa Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tuliku ibada.

okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunke eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo.

0: 107.9 Bajita Pale FM Chikumi Mumusava Kamza Mwenda Ekula Eriomuntu wa bulijjo Mwebale nyo mwebalire ddala gye musinziro gena maso kuba nti muwuliriza radio eno Mukirize mbalamuse ne kiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nze muzukuru wa jaja Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzalwa, yebukuma nsimbi, nze ndiye mabega we mizindaro. Binji bige na maso mugwanga, ebye tulino kutunulira, na yetu ujia kubasa asirako, mwena, na dada abafunye obuzibu lunaku olwaleero, abafiridwa abantu bamwe, bitaronyo dada, tubagumya twaveri mukama katonda era je tuinoge na maso nokubanga tudda binji ebadde mugwanga nakolwa lero enga situna tokawo abakosefu mwe natugena maso nokubanga tubasasira ngebimbe biba balambirizi obulamu mutuba botaguwembera gukala kale no temugwa mumanyi bulwadde businga buline eddagala mungu abatanda kutuusa butuusa kutuufu nenga eddagala jeriri ate nensaba n'abagenda masono kubanga mujjanjaba endwadde gyotasobole girifalinge oba gisindike owoyo anagisobola okusinga lunabeera n'omulwadde nomala okulya ensimbi nezigenda masono kubanga zigwawo ate n'olyokoka mutima nti weyongereyo obulwadde bote tujjage na masono kubanga tubusobola Banafe banji abagenda masono kubanga bakaba mu mbeere fanana ko bwetyo ne tusaba abasawo mube ba kisa endwadde gyotasobole leka kutwala budde ngate ogenda masono kubanga oli ensimbi z'omulwadde kino we kijjidde waliwo storage nabadenge na masono kubanga ngoberera waliwo omwana yatwaliddwa mu ddwaliro yabugambye kiru ekyenda kya DCSB jibamu tute Dr. Nagere Masono kubanti akolo kujanjaba na tuwala wiki namba nechintu umano lubuto ni ruzimba na hali ukabaga anti dagala linulimba demu wateri jakola mwana mumuongere yu na 7 milioni muenda atena bagambo butamu jao paka angaba mazokulachi okusasule nsimbiezu wanange yensonga lwachi njagadde okona ku nsonga eyo abalwadde abasawo mwekube mu kifuba kyovulaba buli muntu yandibadde asoma kosi jawulire muli ku mutima bazadde muleke kaka mwana nti genda osome kino oyinza okuba nti abakola ebyo bebo abasindikirizibwa okuyingira mu kintu kibatayagala mazoke gatwako muzukuru wa Chamkadia na Mutebisumaya yatuseda enkoko yajukute mumwa kasoke muba wababuze ko mukakasenti mwali mu nyumba sima yabuze ku bantu
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbaramusiza ko mwena je musinziro kubanga mutuliriza erinya ndi muzukuru wa gabunga kansona Mutebisumaya nange ngate dobozi lyange eri abo abatuweereza naddala mu kkowe ery'obujjanjabi nkubiriza n'abajjanjabi wamu n'abalwadde nti singa omusawo abeera alagajjalidde obulamu bwo mu mbeera emu oba endala osobola okuddukira mu mbuga z'amateeka abasawo singa abaakubeera akutaddeko ebisaanyizo oba esente nga mpitirivu nnyo nga zisuse nga zikuyinze nga zisobola okuteeka obulamu bwo mu matiga era osobola okuddukira mu mbuga z'amateeka na lwankubadde kiyinza okuba nga kiringa ekitwala obudde ezisaawa ezo ze mumala nga mwesika ku bisale omuntu ayinza okukola ki okubitonda mwakaba akimu nkusaba era nkwegayirira ngoyamba desati yeye yaka kufu. Ntasa butasa. Omberele wachisa. Ombo mukisa. Injige. Ate mpereza abantu.
0: Ate kozeji.
1: Tukanye tirebe na kuweleza abantu. Abantu bangu videsi unewangambe echejo no muzanyogo tuteka mbuweleza. Bususe.
0: Nzena chivude koda.
1: Kakati.
0: Wado gamba.
1: Mwuri dawa mwaku mpewo zize kuweleza.
0: Tumalizu wado gamba anti. Obudde bwe bamalanga bakyetoloola.
1: Nga bakyetoloola omusawo ataddewo embeera abanja ssente ate bano nabo nga bazitowereddwa omuntu asobola okukola ki okufa mu mbeera bwetyo. Singa omuntu aba akufuddeko olw'embeera omusawo gy'ataddewo ng'efuuse kigoye bwezinge osobola okugenda n'oloopa omusango cause of death. Nti okufa kw'omuntu wange kitufu yandifudde ng'abasiraamu tukkiriza nti teri muntu agenda kusukka mu bbanga lye. Naye olw'okuba gwe ate wakyanguyiriza nnyo twandidduseeko emulago naye watukwatidde mu kiriniki. Okitegedde n'osala ku bulamu bwaki bw'omuntu eno. Kwa mulimu abasawo olw'obusungu nti muganya omumu wa ssente akuba omulwadde eddagala eriyitamu. Mpuliddeko abantu naddala ababeera ku bizinga eddagala gye liri ettono ate ng'abasinga balina obulwadde bwa mukenenya. Okunoonyereza kulaga nti obulwadde obuli nnyo bungi mu baki mu bantu abali ku bizinga. Abasawo bano bakuba abalwadde empisa eziri expired. Abawangaalira ekalangala munnaabwe Aneti Lunguse yafa lwakuwa mpiso bwetyo. Okitegeera? So nange negatta ngate ddoboozi lyange ku liryo. Banange abajjanja b'abantu mube bakisa eri abantu tugenda okujja gye muli nga kukyobulamu mu abasembayo.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanze ge kanso Namutebi Sumaya. Ebyewunyisa Sumaya tebigwayo.
1: Yes, ebo.
0: Waliwo amalwaliro agamu.
1: Yes, ebo.
0: Nga bateeka omuntu mu ketwandibwe tuyita intensive care.
1: Yes.
0: Omuntu nafa.
1: Yes.
0: Ne basirika.
1: Yes.
0: Ne basigala nga babalabi.
1: Yes. Atenga gemanji. Omwoyo abantu obwagaziwe baina ku bantu banabwe. Okusasirigana kwe tulina okubanga abatonde. Ekitugattanga buntu kigenda kifa. Era mu mateeka ezimu kunyota ezongera okubanga zirambululwa mu mateeka bateeka mu unit number oba kitwandiise course katono bwe kati bakaita obuntu tubusoma mu bannamateeka kubanga abantu abasinga bajja kukijulya bajagamba bannamateeka balinga mpologoma okitegeera batusomesa obuntu humanity. Ndi ebintu byonna byonna omuntu ajje bibye bigenda. Abantu abasinga batutuukirira ku nsonga mwana wange ali mu kkomera. Ettaka lyange balitwala. Abantu abo bajja gye tuli nga tebajja kunwanira ttaka. Nze ninako omuntu nga wakunyumiza emboozi talwanira ttaka. Ng'ali mu kugamba obwo bwe buvo bwange n'obuddo. Awewe basejjajja wa taata wange.
0: Awewaffe.
1: Nga w'osirikirira n'okwata ebirowoozo byo n'obigatta ku bigambo ebimufulumyemu anoonya kye bayita identity. Nti we nagwa ku nsi mu bunene bwayo ekayunga weewaffe. Abamu asobola okugamba ekayunga gye ewandeese okuwaabira weebaseewo jjajjanga oba maama ze mpangaalira muyenga. Okitegera lwakuba abantu abamu we tuwuliriza tetuwulira. We hear but we don't listen. Byawukana. Oli asobola okugamba mpuliriza. Ate oli n'olala gamba wulira. Byawukana. Kati munnamateeka ateekwa okubanga awulira ate nga awuliriza. Makati awo akola kye bayita okufumiitiriza n'okusalawo okutuufu. Nekimuyambako okusalawo okuyamba mu buntu. Kyovola mba namateeka kya buwaza okukola pro bono obuweereza obutasasulwa. Mulimu nga nyinza obutagenda kuwolereza mu kkooti ku bwereere. Naye nze okujja wano ku paalo waliwo abantu bemmenyeddemenyedde ebintu byabwe ne bitambula. Nakubira nagamba ku mboozi gye mwanyumya luli nazzeeyo ne ngoberera kino ne kino ne kino saze na mu woofiisi yo byatambudde. Bali bansumbuira ku polisi naye watulagirira gye tulaga. Nfunye obujulizi mu wiikisi ezo zesibaddeewo. Ngenda mu bantu abiri nga babadde babasumbuwa nga bannamagye baŋŋamba wantikudde munnamagye takyadda. bakama beba amukubira wendi ninga nachogera ko wanu nachita ko nabuyisi wendi oli nachikwara na gamba munamaje wabaya nsumbu wangenda wa kuchitebe kitwala banna maje kiriwa
0: mbuya
1: mbuya nagamba nja kugena ati ndi munna Uganda waluwa yangu ya nangamba kanso ngenze mbuyo wemba size nge msibansi bidembu ya ngenze ne mgambo jakunda aboba na Uganda nada evi ntubye nebitambula so oyizo kuba sigwe mulwadde newe tuba tuyina omwana eyatu aliddu okujanjabibwa omusawo natusa bakadde b'omwana abo kubulumi obwo gwatali muzadde we nebukuluma nojja n'obwanja njagala olowooze ku mukyala ayina omwana ng'ali kiruddu sikira kifaananyi eri omukyala atambula essaawa zino ng'ali ekawempe ali ku mwami we ndowooleza ku jjajjange kyamukaddiya ng'alinze Sumayya we amazima ddala ng'omuggyeeko emikisa gyonna okulwanirira obulamu bw'omuzzukulu we ffe abakulaba n'abawuliriza abalina eddoboozi erijja ku mizindaalo gino tukivumirira ne sekuvumirira yonna
0: ako akabana abakweka omulambo kangwita omulambo yaga omuntu ng'obubonero bwonna bonga basawo bakimanya omuntu afudde nene baleka abantu lunaku lumu naku bbiri naku satu okakana gabaga biru bakadde abiri kyokka nga bayongeddemu ennaku ng'omuntu yafadda nga tebagala kubuulira balwadde
1: abasawo bakuba ekirayiro nga nange bwe nkuba ekirayiro yes ndayira era nalayira okuweereza eggwanga eno nga mpita mu mateeka nalayira okussa ekitiibwa mu kkooti bingi lwe ndijja okumenyaamenya ekirayiro ky'abalooya kyetukuba nja kimenyaamenya nga wenamenyaamenya ekyabapaliyamenti omusawo yenna okufuuka omusawo akuba ekirayiro ebimu mu butono bwe nnyinza okugamba mpuliriza balayira okusooka okudduukirira obulamu nga tebatunulidde kirala babeewaza mu kirayiro kyabwe okutunuulira enkula amawanga eddiini n'ekirala kyonna basooke kufa ku bulamu ku bulamu nalwankubadde ensi egenze ekyuka nze abamu ku bannuŋŋamya kye tuyita mentorship nina abannuŋŋamya mu mateeka bantuza ne baŋŋamba Namutebi oyinza okuwangaala nga togaggawadde ne mmubuuza lwaki menta wange era alikwali awuliriza naŋŋamba njagala nkikutegeeze njagala otegeere nti amateeka bizinesi kakati gy'olina okukola ofune mu ssente kati abantu abasinga we bamubuulira ekigambo bwe kityo akitwala nga waakiwulidde kuba nze menta wange yaŋŋamba omubazi agatta embaawo n'azikubamu emisumaali n'atunda buli kyatunda alina ofuna akamagoba si bwe kiba bwe emyaka gye wamala ng'osoma tukusaba obigatte otufuniremu amagoba mu masekkati gw'ebyo byonna ng'obikola mulina obbaamu amagoba we wasigalira omuntu kye bayita obuntu Namutebi oli waaviirayo muzzukulu wa kyamukaddiya n'agamba nja kusalanga ebisale nga bitonomu nja kunoonyanga paalunzi gye mbawo eky'obwereere buli ampuliriza wano kyabwereere alina kumekinga shuwa alina amasanyalaze oba amanda mu leediyo tuli wamu eno saaviisi kino kya buntu kati abasawo kiri kyombuuzza lwaki atereka omulambo ekirayiro kigamba naasokanga kufa ku bulamu kati balemu okubalansinga layini nfuna ntya ssente mu kujjanjaba
0: beni bika mukiga nti omusawo yalina okubika ti omuntu afudde
1: singa omuntu yenna abeera mu ddwaliro
0: yes.
1: keyateekawe byalina otubuulira nti omuntu ono obulamu bwe bukoze eki omuntu asobola ofaana n'omufu nga mulamu kyova olaba omusajja omu omugezi ennyo yayimba n'agamba mujja kubika abatalina kutukira ddala ddala kisoboka nze mmanyiiko mu ddwaliro erimu erya gavumenti mu nsi mu kizinga ekyo ekiri ewala ennyo ddwaliro lyo erisinga obunene mu ggwanga eryo mu kizinga ekyo manyika abasawo nga bazinga abaana abatonga balamu olw'okuba akooye olw'okuba omwana amusumbuye abakyala bajja kuba essimu bagambe ekizinga ekyo naffe twakiyitako nafunako omukisa nnakyalako ku kizinga ekyo nga nina gwe mperekedde wewatabaawo nnyo akuliko nnyo nti Sumaya asumulu kuse wano omwana aliwa biki bwe biti oba akaana kalwadde mutukakube wano kakaabe mukajeemu ebintu mumukamwa biki ebyo bibalina ebintu bye bakola abakyala abazaddeko bye bamanyi wotaba akufaako nnyo ku kizinga kiri abazadde bayi bagenda kukuba n'abatakuba leero bagenda kukuba ekyo bakiweeka obujulizi nsaba mumpeere obujulizi kweyo ensonga nakirabako n'amaaso gange ku kizinga kiri
0: ng'omwana bamuzinga akyali mulamu
1: omusawo n'agamba zinga tuveewo tunabeera ku olwo
0: ng'agaanti afudde
1: ng'omwana ayiriitira ffenna tumuwulira nga ye akooye era n'amuzinga era yaziikibwa nakijulirako n'amaaso gange n'amatu gange
0: lwaki tuwabawaabira
1: mbabuulireko mulimu ebintu abantu abawuliriza leediyo eno mulimu abankubira ne baŋŋamba tukuzza byonna tosobola bimalawo era waliwo abaŋŋamba namutebi bingi by'omanyi naye woba obireeta bireetebwa oti tetwagala tukeere nga tukunoonya
0: okay bagiyita Pale FM mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro ogenda maaso n'okubanga muwuliriza rediyo eno kimukula ky'amaanyi nnyo ennyo ddala tugenda kutunuulira ebintu bingi naku lwaleero tujja kusimbako ko amakanda mu kkooti n'ebigenda maaso n'okubanga bitambula obuuyi obwo tutuukidde mu kaseera nga bannayuganda bangi bagenda maaso n'okubanga bakaaba ebijja abantu babisengula abamu baziikula abantu olw'ensonga ezitali zimu awo nawo tugenda kutunulawoko ensonga ki ezandibadde ezesimba ezandikuviiriddeko okuziika omuntu Sumaya waliwo omanyiwo embeera eyo mba nina ebintu byengoberera eŋŋamba kino Sumaya bw'anajja tujja kitunulako tuyinza obutakibuusa maaso waliwo issue gye nabadde ngoberera
1: Yesebo.
0: Nga abaana bagenze ne bawaaba bali basatu ojja kumpako ka brief katono nnyo kuba tuyinza okitunulako lala abaana bali basatu kitaabwe yafa
1: Yesebo.
0: Bwe yafa naye nga abaana bakimanyi nti yadde tuli basatu ono omwana ono kitaffe si yakola ki
1: siyamuzaala
0: yamukuza buki
1: bukuza
0: mukumukuza n'amuwa n'erinnya lye wakitegedde kati bano bwe batuuse okugabana bagabanye ono tebakoze ki
1: tebamuwadde
0: nga bagamba nti is known a biological son ow'omusajja oli omwana n'addukira mu mbuga z'amateeka ebyavuddeyo bimanyi
1: byewali be bagabanye babisazizzaamu
0: babisazizzaamu
1: kyebwe kiyina okuba Pushino ko.
0: Bonga baga nti tatekedwa kufuna tata si ya muzala ya mukuza bukuza.
1: Mumateka. Omuntu afuna dio mugabo mu maliyo nga gwo muzadde ampuliriza. Nze ndi muzukulu wa chamukadia. Buli ampuliriza nina omugabo mu mali ya chamukadia.
0: Yadde oli muzukulu.
1: Ndi muzukulu. Omuzukulu mu Buganda. Bamutunulira nga nvandwirwa ku mmere tinewe zitabaako emmere ekola ki
0: eriibwa
1: abantu bonna mu Buganda wano wabangawo emikago egitaayogerwanga mu Buganda muno omwana yazaalibwanga ne bamutuuma Wannyana Namutebi Sumaya naye nga ndi muzukulu wa Gabunga naye nga Wannyana oba Ssewannyana oba Kajubi abasibuka empigi baakolera kitange ekinene ne beeyama namugamba wendizaala omwana omuwala
0: ndikubula
1: nsaba okkirize mukuwe okitegedde Kajubi Musa empigi nagamba nkukiriza onzalireyo wanyana kajubi Musa mufu wanyana yazali oluvanyuma lw'emyaka abiri ngendagane yekoleddwa weyazalibwa kitaawe nalota kajubi namugambo onzalidde wanyana webali tuli wamu waliwo endagaano ezitakulaki ezitwogerwa
0: yes
1: endagaano ezo zirina okuyimirizibwawo omuzadde yenna waliwo kye bayita adaption kyeki adaption kwe kuzaala omwana mu bukulu omuzadde yenna singa hakimu wanyana jya mube mamba okitegedde ekyo kiyinza okukalubiriza mpa ekyo kankw ekyo onootegeera hakimu singa okera ku makya n'olera namubiru ng'omulonze ku Supreme Council nga namubiru yabadde Irene namubiru n'omugyawo bwoti
0: nemutwaleka
1: n'omutwala n'ogenda mu kkooti ne bamukuwa n'oyita mitendera namubiru Irene ne bamugattako erinnya n'ogamba anaabanga Irene namubiru Hanifa Kayondo tuli wamu lyerinnya liri nzija erinnya liri eri omusajja lye yagaba zendagaano ezitoogerwa ekkooti ew'ekitiibwa endagaano ezitoogerwa abampuliriza ebintu ebimu bye mulaba nga temusobola binnyonnyola bw'ofunanga munnamateeka lwakuba tuli batono asobola okunnyonnyola obuntu n'omugya mu buntu n'akunnyonnyola endagaano ezitoogerwa ate n'ozitegeera
0: ate kkooti ng'ezisinziirako okusalawo
1: ekkooti esekitiibwa mu munono kye bayita customs ebigobererwa nga bw'olaba nti tudde ku kino nneme kuwanvuwa kuba nsobola okuleka abamu nga bakomyawo kansigale ku mulamwa endagaano ezitoogerwa yenna mubiru muzzukulu wa Gabunga omugaseeko erinnya
0: Gabunga
1: Kayondo akulidde wuwo
0: yes yes
1: nyina yali amusula yamulekera akapapula okitegeera oba eyo nkitutte wala mwana wa muganda w'omuwala akuyita kkojja
0: yes
1: muganda we yali afa Allah n'agera n'amutwala n'ogamba nno omwana wa mwannyinaze mukole ki
0: mwana wa Sharifa bamumpi
1: temusumbuukana we naasula w'anaasula kyennaalya kinaatumalanga agenda kubeera mu bangi okumuggyako ennaku eri okubanga akula bamuyita mulekwa n'ebigenderako obutasosola mu bato banne n'omugamba aa ne taata watusumbuye yakwegaana bamuwere ddala erinnya ye Kayondo ze mututte mumutereka aganyina abiri abaana bo b'ozadde Hakimu
0: yes.
1: tebayina lukusa yadde ettondo lyalwo okugamba nti oyo mwana si wuwo olw'endagaano eri ensirifu etayogerwa nti oyo mwana wa mwannyoko kisigala wakati mu kifuba kyo ne muganda wo n'omugamba ono musigazza bali abazadde abakola ebiramu benkolera ebiramu nze ebyo byonna ebintu mbiteekamu byonna era nze ntwala ewiiki sibiri n'omwezi nga tukola kiraamu nga bw'ojja ne kugamba ne bakaaba nze simwagalamu ne mugamba ogenda muteekamu nina abajja n'akaaba nina n'abangoba ebintu byonna we byabi bikalubu nnyo menyamuuku obeera nga bakansa abalala ne mugamba ekiraamo kino kiri kisoma ne bagamba ekyakolebwa namu tebisoma ye alibeere yagandagamba omuwala yayogera nga birala teyakola ono kakyere tuli wamu endagaano ezo omwana yenna singa ajja n'akulibwa naawe n'akuzibwa gwe alya ku kyolya asomera ku gwe singa Allah akujulula ng'omwana oyo ali mu sini ya fo tonasasula registration fee ng'abaana bo bagamba onalekerawo okusoma Hakimu osobola okuba n'endagaano etayogerwa n'ogamba nja kuweererayo mulekwa paka lwalitikirwa yali nkola ya mubaka yawanga bamulekwa ebisinga bye yawa abaana be tugereze ku Zaidi yalina muddu tuli wamu nzija nkulambulira nti amateeka agali mu ggwanga Uganda abantu ng'amanyi okugakolerako gatambulira ku nnono eddiini n'ebikola
0: naye linda konkubuuze Namutebe ono omwana ono gwe nakuza bw'aba taweereddwa ayina ebeetu okukaayana nti bamuwe
1: Hakimu agenda gabana wa bwaba badde gogo amanyinga tata bwabanga gogo ikagwa badde amanyinga senga nga munsi muno gogo amanyinga mama agenda gabana wa bwaba wakiriza nti nyenda kumubererawo mubererewo kakati singa abadde nga agenda kola bibuzo bya university byakamalirizo Allah nakujulula Nengo ine nyumba za bapangisa. Nasa wabaganda bi, abana babo mugongo gu. Nabagamba baganda bange mbadde na mwokuva nasale. Ndi mubibuzo maliriza. Tata wagende de, netagayo milioni satu ntule bibuzo. Neba mgamba nonyo omusayigo. Omusayigo cho gamba lachitiku wadete guamwele kuva mu nasale. Bwadu kila mukoti eba kake, mumuwerele. Ala mchamu. Nakuba puliriza agenda kukinyigira mu olwensonga agenda gaba kibamukoleddeko kibakimala.
0: Kibamukoleddeko kimala anunoza ki?
1: Eyali yamuku eyali abadamulabira yali ebagamba agenda muyamba mpakawa. Yabu yanti agenda komawa. Naje kiddemu. Okimanyi nti mulimu abantu betuzaliba ne tubasange waka nga yakulera yakusibane nappi. Bantu bano bantu baganda kati mwa baganda mugenda mugwa mwesa abaganda ebatambula kati belereja fetukuze nabantu jajja watayina nsonyi nabyogera rino yo mulaba kati lwakwa muri mulaba sajja abatayina nsonyi wali wabganzi maya ndoze nondaba kale bamfita bamfita bamulira bamfita nsuvuga nayenze wallahi
0: tebanzala
1: mbadde ensonga wabatu wabatu sokufumbirwa ontunulemu nunga naye nsubuga Nsubuga.
0: Obadichi.
1: Nagamba nanti kati olaba. Nsobola bikunyonyola. Najja buzinga wobimanyi. Nomugamba kati gwe nsubuga. Munde tujukiza. Olwakafanso nyi mulimu abantu ngakala nasukka. Akala mpaka lwabatama. Neba jajja fe baberanga n'abantu. Abantu basigadde mu mpya z'abantu. Nga jajanga obedi kamulegeya. Empya mzali mungu omukulu otia.
0: Mpitirivu.
1: Nenga aziyimiriramu nga nabamu abamu no bamukayaliranga bamanyi weyo. Tumala banyonyo nti bannanga ono wefe wefe butambala ene ruweru ajayo lwa bukulu. Oshitegera tumala bakona ko bayitirivu. Nagamba nedda, useka abadde wano emyaka gyonna, yewasizane kitaffe mukazi gwe gundi. N'omugamba, gwali mukwano.
0: Gwali mukago.
1: Gwali mukago, endagaano ezitoogerwa. Ate nange sikirizibwa kudda wano mbyogereko, era bagenda kunkubira nti komaawo tosukkawo.
0: Okay, bagiyita pale FM. Nze muzukulu wa jajja Buddha Kayongo Hakim, tuli mu program na mwatulira. Ndi ne muzukulu wa Chamkadia. Kanso na Mutebi Sumaya. Songa za byamateeka ze tutunulira. Tutandikiddawo era awo tuvuddewo. Tuyingireko mu kkooti.
1: Nga tugenda mu kkooti tutandikirewa. Ebibeera mu kkooti ng'omuntu yeewolereza tugende mu lujja oba mu ewa omuyimbi Nakinku.
0: Mbadde njagala tukole bwe tuti. Nabadde ngoberera proceedings ezabadde e Masaka.
1: Yesebo.
0: Nga ndaba abantu abamu bali mukaita patya kadukulu
1: doc
0: ngali mukuwoza nenga talina muna mateeka
1: yesebo
0: ne lwenalingenze yeruzira kubako mikwano jyange genda bako abamube navana yo nabo ngagaje tuliye mukoti emisango gitambula naye tetuina banda mateeka njagala otutwale buterevu omuntu ono awoza nga talina muna mateeka nsobi kijja zasobola okukola
1: yesebo
0: era ze walatya tandikira
1: kakati omuntu yenna nga avunaanibwa omusango ogutali gwa naggumula oba kye bayita capital offenses mu kkooti naddala zino ezitandikirwako ntegeeza magistrate grade 1 nintegeeza ne chief magistrate oyine betu oli wa dembe okwewolereza nalwankubadde nga weewolereza kya bulabe olw'ensonga abantu abasinga tebamanyi lulimi lwaki lw'amateeka oba lwa kkooti njagala nkuwa ekyokulabirako singa oyimirira mu kkooti mu misango naddala egya criminal gye misango ng'owera ennemba naki na gavumenti gw'ovunaana ng'ali luuyi luli ali mu kaguli gw'awaabye Mumusango gono gwa criminal, government ya teka woloya. Gwe mula wanga siteti, oba gwe manyinga prosecutor.
0: Yes.
1: Muruganda vunuanga saba wabi wachi
0: wa government.
1: Oyo munamateka tuba ku level yemu. Ansinga ko kimunti yafuna omukisa na jamuchi mu government. Nango lairo nsobola okukera kumacha nga ndi prosecutor. Ngera ndi siteti enakawa. Oshitegera. Njagala okuba kafananyi nga nze siteti. Gwe gwensiba ngoli mukaguli weolereza nange. Nsijula chifana nyecho. Nga katunda kusude kuna mutebi sumaya yesaba wabi wa government. Tutunkemu.
0: Tosobula kusimatuka.
1: Echifana nyecho chofu nyengu mpulida mumulizi. Njaga loo sasile omuntu wali mumbera wetu nga ye uoleleza. Nga tasomanga koma teka. Oshitegira? Ensobi esoka. Bale mererua kusasula chibaita consultation fee. Akasente ako kaluma. Ne akasente akabayizo omugaso gwako kabataasiza
0: baliwa bana abavunanwa
1: yes hakimu ngo ino omuntu ogoberera fayiro yeah. Temulina sente mukiriza tetulina sente zigenda kusomba loya mwaka mulamba nga jja mu koti nonya ya akasente loyo omufuna olunaku lutya omugambe ku lunaku bweru titusaba ojje mukomera okyalire mukadde wa fali muki
0: ali mukomera
1: mukomera gwa mukyalide omusibo yabe nechi fairo ye kubakirizibwa yes. Kuwe gwachi
0: fairo
1: ye mutulene royo lunaku lutya akuandikira ebibuzo byonna byosobola okubuuza na butya bosobola oyita kusaba wabi wachi
0: wa government.
1: Njagala nkuwe chiyo nkula bilako. Consultation fee abantu abasinga abaluma. Nyo. Na hii yera bilanti akubide. Amazima nao badene biokola.
0: Yes.
1: Akutuali desawa namba akunyonyole. Taka ingeri jediafu kamu eri yawe. Na vako na gamba Mungu akunkumiri. Echitufa abade wakunku manewe utandi kubia. Now tutaandike. Oimiri demukaguli. Sawa wibu wa government court yetandika bweti musango gwa criminal. Agambo chiti wa mulamuzi, omuwa wabirwa, wali mukoti, navuna na wali mukoti, tulibete futefu, okugenda maso nechi, no musango guguno. Omulamuzi na mugamba, seba omuvuna anuwe inaloya, no gamba nedda. Niba kubuzo tegela bulungi oluganda anti ye. Bwato lutegela niba kutela wawo mnyangu la alumanyi. Bwato manyu mnyangu niba kuwo musoga. Bwato ina wama nyirulimiru wawo mkoti. Niba kugamba dayeru zira tunonyama nyirulimiru wawo.
0: Na kutaputira.
1: Olawa muda webatu wala. Gabano yes. Onyama nyo kutafuta. Mulibu wa mazeye miezi muna naba nonyama nyirulimiru wawo. Chovula wa kese ezimu ziru wayo. Eyo nao dide ingita kitiki. Baga mba tuchia munonya. Gwomu yina. Aja kutafutili. Ela abantu abasinga enye nsobie sokeri yao. Oshegera. Muli mwabe sigiriza. Ngamba nyuru gana nina agano koze soru ganda. Nagamba kamba menyemu. Koti tesumbu ukana. Hegambe chirunji guli munda. Abantu weba tiyo mikisa jabeiro jiba kuziro. Hata tumanyiru ganda tugenda jiku watutia. Tugenda kuno nyeza wa munafe guatari. Atagenda kunda. Oshegede. Nsobi number one. Wachifaire zimu zimare miaka. Bamama bakobera fayiro za abana bamukumisange mitono tono abana bamwe besigiriza nze ndiringa nabantu abali mu mbera yekomera osango lingo ino aino lugezi gezi no ruwencha galukola luna kulumu mulimu abalowoza ntio basanze mukomero lokuba baluddeyo bafuka baloya nkubulire hakimu ngatozeyo kusoma mawulire basobola kuwa muzinda aluogo ne bakugamba yogera okumale sawe muno lyoko kakasa ntomanyi kuogera
0: yes.
1: Abantu amuli wakuuliriza gamba zainange ebyombyogera solo kwogerera omupiira ne bagumuwa ekintu kyangu mpaka nga bagambye tuulaawo ogwaseno ne mani yugugwa tandika
0: basanya balaba ebigambo ne bibula
1: gugwa tandika abali erwengo baguulire era ogendola nga ayogeddeyo kimugolo kipaguweereza amukubye golo pira tagunyumya abantu nga bava ku radio. It's a talent. Now you have to be trained. Tudayo walieri. Okuluwa mukomera techikufura roya. Okuluwa ngotula mukoti buli lunaku. Techite gezanti
0: olisi.
1: Osobola okuba mu byolonda ye bitono. Wampuliriza mwanu lokuba nsomesa wano tuchitegeza nti byensomesa zogenda bikola mu koti teba kubuza abuzanga osobola kuba chenkola wano chikubangula
0: nomanye kiddako
1: nobera ngo li informed ngawogera no mtu agamba ye uchalo no information ya jijawa nenga wajulira kunamu tebi nogamba omusirikale wansumbu wangenda bukoto waliwe kitongole chikwasi sempisa mu basirikale now wala tusibwa mukaguli ensobi esuoka yega anolulimi simanyi ruzungu simanyi lugana simanyi nyongole simanyi rusoka simanyi rugwere simanyi rudinka byonna yaba tabimanyi kotinge gamba letusobola kweyongerayo nga munna fono ibigenda mukoti tabikola ki
0: tabimanyi
1: tabitegera nolwecho tubadde tusaba tumusindike mkuwali mandi emyezi gye ngetano nga butunonya
0: nga butunonya mutaputa
1: anabi mutegeza omulala wabakiriza nti olulimi alumanyi bamubuuza akuvunana omumanyi abantu mu mateeka ffe nga baloya tusomesebwa okuba strategic nzakimu nsobola okusoma ekiwandiiko nenzikirizaamu ebimu neŋŋaanamu ebimu oshegera abantu abasinga bamulaga endagaano y'ettaka bamulaga signature ye kukoti abaddeko mu koti njagalo onsikira akafaananyi lwe bakukwasa endagaano ne bakubuuza ekiwandiiko kino okimanyi bakulagawa bakulaga mannyaga oba olusi signiturayo nokkiriza nti ekiwandiiko nkikola ki
0: kimanyi
1: omanyi ekiwandiiko naye omanyi ebiri mu kiwandiiko
0: nakubuuza guno omukono guliko gugwo
1: nogamba ye kitegeeza you've owned
0: that document
1: ekiwandiiko kiba kikyo naye looyo omukugu bwe bawandiika ekiwandiiko nga ŋŋamba omukono gwange naye sikakasa nti ebiri munda bye nasayiningira olabye wemba kubyekaggoolaawo nzikirizaako ekimu nentwala ekirala kigenda kkaka omulamuzi okuŋŋamba kanso tukuweeyo obudde osome mu kiwandiiko kino okakase nti n'ebirimu bibyo era mulimu ebiwandiiko ebimu abantu bongeramu empapula ojukira nakasomesa nti buli lupapula lusayiningeko
0: yes
1: kati nze we bakimpa ng'olupapula luliko signature yange wansi na waggulu teruba lwange niwe tugenda wa kati awo oli akkiriza ekiwandiiko kumbe ekiwandiiko ekyo kyokkiriza kikakasa nti wakyupula ki endagaano nga bakigatta mu bujulizi okukakasa nti oli mufere gwe obukkiriza oli wali eri nga bakubuuza mami nkozesa erinnya ki ataanyiiga olwaleero mami giribati mukama waffe omwana ono omuwala omumanyi omanyi kyoddamu omwana oyo ajja nanjolezaako engoye ewange mumanyi yaniifa muwala wa gundi tuli mu musango
0: ogukusembeza ku
1: okitegeera
0: mu katego akakakasa nti embeera wajenyigira mu butereevu
1: gwe n'okkiriza
0: kimumanya abeera ajjayo ng'ayoze engoye woka
1: okumanya omumanya alina nebyakola okifuna naye nga abeera bagenda kumubuuza wemba nkubriefinze bakita briefing o preparing wensoma fayiro yo yonna yonna nensoma statement ye eri ku poliisi ekisooka nkugamba statement eno wagikola weyagalidde abasinga babikwata bukwasi nayimirira mumaaso g'omulamuzi n'agamba bankuba nzeera owandika statement eyo nali nzirise osobola owandika ng'ozirise kuba bakikwata ne tamanyi nyinza kikozesa kitya abalala banyinza abalamuzi mu butanwa omulamuzi buli wakufunako bias tosobola wangula musango era nze wendaba omulamuzi nga nfunyeko bias tansiimye nsaba fayiro eve ku desike ye kubanga aggalira amatu ge ku byemunnyonnyola ng'akyayenze ng'omuntu nina emisango gye nsabye bakiranti bange nti munzikirize enneme kweyongerayo okitegeera kuba nze natrainingibwa kulaba ebyo
0: n'olaba nga gye tulaga tuyinza obutakiggusa omulamuzi atandise okwesika
1: abantu tebaawula kye bayita kulaba nakulengera omuntu ajja mu kkooti n'akubako obujulizi nti nakulengera ng'oyambadde esaati ya seno mu uganda mulimu emijoozi gya seno emeka kisoboka okubaayo ekyalo ng' omujoozi gwa seno nguyina nzekka okitegeera kati nze oli woogamba nalengera namulengera ng'abulira yambadde omujoozi gwa seno nga looya waba wechibuzo.
0: Chinzo yomusajja namule banga weta ku nsonda ya juku.
1: Kakati nga nkubuza amekaba wete nsonda. Izeze kaji jamu. Bia mjogela sibi ya kunyumisa. Na ye mbala gaba ntuwebe kubira makona.
0: Uruku bate balina bana mateka.
1: Nenga toso bolo kwe ulereza. Bulu njinyo.
0: Kekaliko gaya ndi noba ngofuna instructions. Okuvewa lawyer.
1: Genda wabato ina sendi. Zisomba lawyer bulirunaku. Olwensi ya fenji manyi. Manyi bana Uganda nti bibigana. Manyi nti abantu amukirize misango mpuri bageni nga te wagukula. Nkusaba toso bolo kuba mwavu nyo. Kulemererwa kunonya mitwala ana asatu zeba saba omuntu akumenyere menyere fairo yo wewulirize ekomera teri nyuma bomulifuna omukisa ne batuza wano omuntu amaze emyaka 10 mukomera nanyumye olutabalo lwe komera ogenda dicha wanga tuliyingirangamu ekomera liba kubulya nti kati webake ekomera likwawula ku mwana ugo walekanga mulwadde. Ebyali ebyo nebitundibwa ate n'otafuluma. Ekomera gy'okomawo nga tokyamanyina mbali mikwano gyo. Odda nga abaakulwanirira ate kati obawalana. Ekomera olifuluma ng'ebyali bikuwomera tokyabyagala. Bwe muli ffe tufuna omukisa n'onyumyako n'omuntu. Eya chovula wawenzi jawano, negombo mtu wa ulirize. Ati wa maloku ulirize ategere. Bwa ategere akole.
0: Waina kuyokede nti umutu wa vila mkumira binji bichuka.
1: Nyo.
0: Nina mkono kwangu inagenda ukula beru zireyo. Tuba tulikuchisimu chino tuwa ugereze ganya. Saja na jena akunkuna. Mulikari hao kuogere time. Nimubuza chichi. Nangamba katino batu gamba genda kwebaka.
1: Mukomera oyingire komera tatawo owe myaka 7 nafukamira gwe notula ku ntebe nga tekiri konti ayagala nga ne obo muwe kitibwe ekisemba utasobola tula mu ntebe gwe ngoli wansi komera likunafu ye kisemba yo zemanyika abantu nga yenagamba kanso banku teto kubira omukyala era abakyala abaina abami abawoza safari za myezi ena abayetegese nga amanyi bamukima. Nava gulide nsawo z'omuchere 5 ebijanjalo nsawo 3 nageza koleka we kifananyi
0: ntwali
1: nga manyo tabalo lwagenda mu beira jajifuna myeze ena naye mu kisere ekyo omuchala tamanya mbimanyi banji nina abanyi abami banji kiri nakasongola oseka notia by the recommendation ligenda kufuka binyo.
0: Eri
1: setting a president yembia nnyo tuinza ofuna nalufenya very soon munakasongola wetaba uchichuse era bali kusaidize ruweru bagenda kubo jabba iraga gamba nakasongola asinga luziro obubi
0: fact indo za it was last week nga tuogerano nga onimkuva nakasongola
1: nacho nakasongola kati chafuse kibonerezo ku kibonerezo basobola kugamba okumanya tugenda kusiba tetugenda kusibira luziro tukwala nakasongola funayo musibo okimubuze ajja kwetonda ne ajja kwetonda ensobi endala ezikolebwa katuli mu kkooti buli kigambo kyoyogera mu kkooti kisigala ku rekodi abampuliriza nga mbaddeko mu kkooti mwegendereza nti omuntu wa bulijjo waabayogera omulamuzi abaakulaba bulabi loya wasituka omulamuzi awandiika loya byayogedde bye bisigala ku rekodi gwobadde oyonyumyamu kyenjogedde ekyamakulu wekiba tekigenza ku rekodi kinyambye ddi. Chonka kaso mulamuza uliriza faira 30 ajja kujukira bena mugamba nga asalo musango gwange mbawo makuru gakugaloya gwaino omuntu ngo gamba ajja kweuliriza njagalo lowoze ku bintu bino
0: bamanyuga Musa Mugezi amatika ajja basobola
1: akimu ngwagalo kakasa buli muntu mubuyabuya era musiru kwecho chata ina mu bukugu ngwagalo kakasa ndi sinamu tebitategera nga compense empiso njikubwa omuntu bambe buwi mpiso nzolo jimenyera mu muntu nzolo jikuba kugumba omunafu n'obulema I'm not trained siri mubangufu mwecho tuli wamu echo ngeze wala ebyangu byetunyoma nyuma kwe kubajja akimu okimanyi nti bantu batono nyakubwa omusumali ne guyingira mu ntebe nga tegwezinze
0: kitofu
1: Naye omubazinga sini yakwate nyondo omurundi guno akuzako ti ne gukirira gukka. Mm. Omubazinga sini ya. Mm. Akwata bwati naye ti. Zomanyi mbera mzeba ibani ne bintu byenegendereza nga abantu tebabiraba.
2: Enyonde kubati like bansongo.
1: Ajikwata bote bajikwate no bajikwata mu makati kati yawo. Zani nonda bebintu.
2: Enyonde vuga. Goga me vugeja.
1: Kastevu.
3: Bakawa kada kasangwawo abakenku fumbutale wensi yona baita ba wipe oba bembuzi bakuletele chitabanga umugwanga okoyo kulundo obuzi obutakula baga kutandika famu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kuzisanga mu YPF farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babale siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YPF kulundi de baga kuso meso kuku kembulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 0-7-0-0-0-0-7 nya oba 0-7-7 nya satu emu satu tano tane emu bachari yaga kwa YPF building Rubaga Road ni nansa na naluvule kusiteji na wayagale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko YPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwelele mwemane kutwesiga okubamo mkome pili mumu nana
4: ne wankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo wamala P7, Senior 4 oba Senior 6 tuwamala okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu jangu otugatteko mu lusoma luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication okola ku TV ne ku radio, catering omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzo

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijo tuyingide esawa eyokubiri tubebaza betutambude nabo okuva wetu atandikide paka kati musawe ne yokubiri mama zena webali kubanga kuoli kimanyi bulungi programu eno ogigoberera ate wekituuka ku nsonga zineze byamateeka amatu ogaggula nosologe na masono kubanga ogoberera abo mu rubiji nkimanyi abasinga temukyaliwo abasigadde unamu amatu emitima gisula giri bweru mulowooza nti akadde konna wayinza okubaawo ekijja ekitali kirungi ndoze n'abasabiiti ejja tujja kutunulako ku nsonga ezo waliwo ebyama bye nalabye ku nsonga ezo kitegedde atatenga ffe abagoberera ensonga waliwo bye tutayinza kukosa maaso n'omukulu butu gw'ebbaluwa gwe nalabye bwe guti
1: nalabye ne ku kyapa nalabyeko ne kubeeyita abennema nga basolooza ssente
0: bakitegedde
1: ngwabasaasi
0: tujja kukola enteekateeka tuyingire kakati mbadde njagala tuwunzike ebya kkooti kubanga mbadde njagala tutundeko ne ku sayidi eri endala
1: kakati ebyekkooti biba biwanvu ekkooti nga bwolaba nti omusango gujja gutambula gubiriko emitendera wabaawo obudde webagamba nti saabawabi wa gavumenti gwatandika ne wabaawo akanyomero kebayita cross examination kebayita examination in chief examination in chief kwe kubeera nga saabawabi wa gavumenti alambulula oba alambika omusango gwe eri kkooti mwawuliriza nga basoma olunaku nga 15 omwezi bwe guti gwe gundi wagenda ng'oline gundi ne mubbe emmotoka ku galaji ne mugitwala egundi n'egundi ne bakubuuza okitegedde ne bakusomera omuzi gubanga kusomera naye baba batusomera nga bagenda mu buziba biki ebyaliwo ku ssaawa kina biki statements zo era abayawaabi abeerawo akanyomera ku wekaggwa tubeera ne kyebayita cross examination cross examination ke kanyomero igwe avunaanibwa gwoteekerwa okukozesa obukugu okkuba ebituli mu bino bye bakola ki jjukira emisango gya criminal bakugamba it is beyond reasonable doubt nti abantu bonna ababeera mu kkooti n'alisoma fayire eyo ne woba toliiwo aligamba omusajja ono yabba byonna birina kuba mu likodi kati gwe buli wayogera omulamuzi nga tawandiika manya kyolina kyokola okitegera kyova olaba ate teriyo looya newe mba njogera byakisirwa biwandiika ne bakiraga ku likodi nti walina looya mu buyabuya oli wabisoma nagane kati looya kyono biribuuzo kibi eyabuuza mu cross examination ebimu ku bibuuzo nga bikakali ng'olina obibuuza ekisooka buuzanga akuwako obujulizi amannya ge kyosoosanga mubuuze ssebo ogwani oba nnyabo ogwani nti nze Namutebi Sumaiya ekibuuzo ekiddako mugambe tukakasiza ku ki nti gwe Namutebi Sumaiya kuba abantu bangi asobola okuvayo nga neyeyita nze kanso Namutebi tuba ekikakasa bw'aba tagirina tukomaawo mpaka lwanaagifuna ate w'aba tagirina kitegeeza si munnayuganda alina obuvunaanyizibwa kunoolwekyo nyimirira kwako akawaayiro ng'agenza okunoonya endagamuntu owekitiibwa omulamuzi beera wa kisa gye ndi simanya agenda kumala emyezi emeka ng'anoonya endagamuntu ompe bbeyiro endagamuntu zabwere buli munnayuganda yenna yenna
0: ayina okuba nayo
1: yatuuse atya okunvuna nanga talina nabimwogerako omanyi akuvuna nawe aba atunula ng'omubuuza ekintu bwe kityo nga takirina kibuuzo kimu ne mmaze okulaga kisobola okukutaasa ekyokubiri ekibuuzo ekiddako ng'omaze ekyo mubuuza emyaka gye singa gikontanana negiri mu ndagamuntu ani aba atuwawaabira mubuuze gy'abeera nawe gye waddiza omusango akola mulimu ki oyazze mu kkooti n'agamba ku simu ye kwaliko miliyoni 10 oyazze mu kkooti n'alimba ensi nti ku simu ye kwaliko miliyoni 3 obwo busangusangu obutono mugamba kkooti owekitiibwa omulamuzi ono atukakasizza nti mubazi atukakasa nti nabba essimu yaliko miliyoni 4 omubazi ono Nsaba atuyambe buyambi kulwa koti ono atulage engeri gye yafuna mu milioni 8 zituko kubera ku simu ye. Ejo changu nnyo awandikira Airtel to record of transaction. Airtel sobola kuwa ebikwata ku transaction zo za miezi 8 nze byange mbina nabe abadde be wakana ntinabasasula nembi saba nibijanga nabatera kochi sente mu namba gye bampa kumanya ge bampa. Nibatandika to kuzanyawo kadi mbugundi Equity babita batya kwikironi yazijjako
0: ezago
1: nenga babadde bagala nsasula endala
0: namutebi anga tu unzike ensonga eyo waliwo akakunizo akali ku bantu banabe wolereza bokka ketuulira ono avunano wayogerera kocha ayogedde omulamuzi namugamba kiteke mu buwandiike nakirabyeko msajja abadde ali Masakeyo nga ina gwalumiriza agaho wekitibwa omulamuzi oyo anumiriza twayagala fenna ku mukazi ki era mbadde embeera mu kkomera nga yansibala babbandi ku musajja omulamuzi namugamba dekera ebyo jabiteka mu buwandiike
1: omanyi lwaki tosobola mu mateeka matuufu tegakkiriza era kimenya mateeka omuntu okubeera mu komera ku alimandi ate n'atulugunyizibwayo okutulugunya okusinga bannayuganda banajulira kino kyo kyemazima kuba ku poliisi naye omuntu ng'atuuse eruzira ojja kwebuza lwaki ababbi abasinga balwana nnyo bagende eruzira oba ekitalya kuba baliyo eri bakulisivinga nga gesiti bakugamba wano oli musibe Oli musibe akirizibwa okwebaka n'okuzuukuka. Oli musibe bw'oba ogiddeko ebiswanyizo ntolina ky'ogenda kukolako era tebakuwa yadde omulimu. Oli musibe gwe bagamba ojja kubeeranga mu kadduukuluko kokka wekka oba n'abantu bwe bati. Bakujjako era eddembe lyeryo. You get my point. Kati singa omuntu avaayo n'awaayiriza oba n'ayogera ekigambo ekinene bwe kityo nti ku busajja bange babadde basibako olukoba.
0: Yes.
1: Era baabuse. Omulamuzi agenda kikomya wagambe nsaba kigende ku rikodi bagende bakukebera obusajja bwo singa bujja ne bukakasibwa nti bubadde busibibwa tugenda kubuuza omusawo mu ripoti gyafulumya busibiddwa mu bbanga ki busibiddwa ng'ali mu kkomera onamuwako obujulizi ayina obusobozi obugende eruzira n'amusiba obusajja
0: asobola okubusiba n'abutta
1: atya
0: gwe n'osigala ng'oli mulamu
1: okifuna Ndi olete ekintu nga kinene nnyo abantu bajja ne bawayiriza ebintu nga binene nnyo kivula omulamuzi agamba komaawo
0: biwandiike
1: abati agamba okwate peni gwe owandiike kyagamba okuwandiika mulete medical forms kibaita obuwandiike mu kkooti
0: nadde manyi nti ategeeza nti kwata peni wandiike
1: nedda sebe ogenda kuddamu olimba ebyo Era singa obeera n'okwemulugunya kwonna kyonna ne bagamba funa looyawo abiteeke mu buwandiike obirayire nti bituufu looyawo abifayiringe bigende ku likodi bufuuke obujulizi tubunoonyerezeeko kubanga eyo kadi gy'obaozannye gwe oyinza okulooza weewolereza kumbe oguddewo omusango omupya kati ovunaana gavumenti It is Namutebi Sumaiya versus Uganda. Wali gubadde Uganda versus Namutebi Sumaiya. Jawukanamu. Wali wanze rembanga nzavu nane ensi. Okugeza singa Uganda eremerera okundabirira. Hey, ndi munda Uganda mbateekwa buteeso kakasa. Tinnabyenfuna. Era nsobba wabinenga gavumenti eno mulaga jadde ne musuka kati mbaloopa mundiyirire. Oshitegeera ngabola abantu webawaabira gavumenti nga bayisizza enguudo mu mataka gaabwe nga tebabasasudde oba ovunana ki ngabola abantu poliisi webakukolako effujjo kizibu okuwawaabira okero ebiseera ebisinga nze oli bwajja nga bamukyunyiriza ku poliisi ndoopa Uganda nengattako okero ng'omusirikale nengattako supervisor w'amakomera nenzikirira mpaka kwatonejjeno bonna mbaloopa
0: Okay. Bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekkula eriyo muntu wabulijjo. Bwe twabadde mu nnyanjula ya programu eno nabategeeza nti tujja kutundako ku side endala ey'okwebuuza nti omuntu azikulwa ddi era bukwakkulizo ki obuteekeddwa okubaawo singo omuntu ono azikurwa iyo gundi ba mutacha aliwa
1: aliwa
0: okero
1: okero musibe
0: ugeze no mukona kunenzi jukira
1: okero musango gwa mukamuvi musibe ati natajulira
0: teyajulira
1: yakiriziganya nebye byasalibwa era agenda kukula ki kuwere nemba no nechibonerezo ki iyo byagwa
0: agenda kutigwa
1: ibyo byagwa
0: tutwale wali ku okuzikula omuntu nembere efanana kubwetu
1: olwalero ebirowoozo byange n'entegeera yange yonna etambudde nnyo nekkirira ery'omuyimbi Nakinku Prince Job Paulo Kafeero n'abantu abali mu kkowe ng'erirye ndabye bantu nga Allah yabateekako omukisa Kafeero Mungu yali yamuwa okulabikirwa Kafeero bye yayimba mu bulamu twabitubirabye mu bulamu si we kiri Kafeero mu kuyimba avuganya ne Basudde ebimu ku bigambo ka Basudde kankuzeeyo katono nze nyimba ezinyumira ze zino Basudde yayimba n'agamba nze ngenda kwogera bwogezi sigenda kuyimba yagamba wotendere enjala kakutiirye Masaka okitegeera edda Masaka yarabiriranga Buganda mu byokulya omuntu watandikira okunyumiza emboozi nti enjala eri eno tunoonya kawoga Masaka ewavanga amatooke wallahi byebiriyo abasajja abo katuni yali abawo okulabikira nga tuzze mu lujja lw'omugenzi Kafeero olwali eggulo amagumba ge gazze waggulu
0: Bamuzikudde.
1: Kafeero yayimba n'agamba ne wendi bamagombe enkomawo yakomyewo la yayimba nana ne wendi bamagombe enkomawo Kafeero yayimba n'agamba omwana wange atambula awununa era ne yebuuza oba batireyo ne basuula tebe ekyabaddewo omwana wa Kafeero yazze awununa ng'anoonya nagamba nange ndi mwana wa Kafeero yanzaleyo Masaka kyanzanga weba bajjako endaga butonde mone mama yafa yasooka ne Kafeero nange bankebere nfune ewaka Kafeero yakiyimba
0: buli anajja mu mbeera efaananako bwetyo nga bazikula
1: wulira mwe simanya byabanyumidde byabalabikidde nga byendabikidde era nze nsaba mu bintu byonna byonna Kafeero bye yayimbako negomba omuntu ambuulire nti bulandi nandi bakuya yakyali mufumbo kuba omusajja yabuulirira omuwala okumala eddakiika kumi n'emu waba yanoba bulandi noba otulemye kati nga tuvuddemu ekyo kati tudde ku nsonga ez'amakulu kuba bingi nkakasa bawuliriza Kafeero ne babyefumiitirizaako beewuunya okuwemuka okuli mu lujja lwe omusajja yali omugezi bw'atyo Nalwanku wade yali mugezi
0: atenge bintu byonna yabyogera
1: teyali muteeketeeke abantu ebiseera ebisinga abawangalanga bagezi beeremererwa abantu abawangalanga bagezi obanga ebibafulumamu n'ebibalabika bagezi beeremererwa nze manyika abasajja bangi nga bavuga benzi nga tawa baana be tabasitawerera baana be
0: ninge mutukavuga nsajja
1: era nga waba atambula omuwa ekitiibwa olowooza wa kitiibwa naye nga mu maka ge muweufu okitegedde abantu boolabanga bagezi nnyonnyonnyo ebibafutukamu birungi nnyonnyonnyonnyo beeremererwa okwefisizayo obudde ne beebuulirira nti nteekwa okukola kati nze linnya namuta ebisuma yaligenda linzirukukako kati ndigoba ditandisa okunzitowa kundibulira okitegeera nti mba neetaaga okwebuulirira erinnya lino ndifaanana ntya ate ndisanga ntya tuli wamu naw omuntu yenna singa aba afudde nasomesa ekiraamo kyannaku nti abasiraamu abampuliriza munkubira wallahi nga mumbuuzaako temunkubira kuŋŋamba ti kanso njagala nteeke mu nkola byempulira kuba ebbanga ly'omalanga obiwuliranga binyuma naye nga toteekako mu nkola bananga okufa bukakafu mbalaganyisa emyoyo gyammwe n'ogwange ffenna tugenda kufa mu mbeera nga tugenda tweteeketeeke tutia echiramu nomubaka yaleke echiramu elimu kumitungo mbaka atuse kusawe egendo okufa
0: Mbamba huwaza ubarama baba genda kufa.
1: Ya itabirali na mgamba ya zina. Ebi mkubisembera yodala itabirali na mgamba ya zina. Mkwazina na sala na ya sala apapiriza. Ama manye vya afayu bananga. Ebi tunawabi somesa. Na ukasha wabama lo kwazina angaba kumakuma na mgamba waliwe na manja. Ukasha na mgamba wanku bakagu. Muka jukile mboza yomujimanyi banange. Natuma namgamba birali duke wango leta akago ewaka yasanga yani bakimu nyamba ii akimu nta inachoma nyumudini manange akimu nada
0: just ingo biranda boba ebigambo bya seko li wadalatha obikwata bulungi
1: kakati birali yaduka leta akati atuki ewaka yasanga yani Fatima Watuka yunasanga yuma Fatima na mubuza chichi na ngamba mpaka chi akagoko akarasulu kabada kubisanga chi engamia na akadusa. Bwakatusa mu masigidi, masigidi nabawi kati jenjo gerako. Bwakatusa yu rasulu langa batu debwe bati na mubuza ni mamugamba, oini mamugamba kwata akagoka nukulechi. Mpaka yali yewala okuleke banja nebita terede omutunga asigada kula chisimu mativu. Omusajja namugamba ya rasula la nkwegayiridde wankuba siyambadde ojja kujja kwesiko gundi ego jukira mbaka Yesu liranga mbaka nata nabanga achuka ngomuzikiti gusirikiridde abachinyumya abachinyumya batuvuka ne basekanga bakankana nze yakinyumiza yali akankana ne atenga bwaseka Neba mkwasa akago, na mugamba mukama wafi, yalla, gendo kubomu baka tuchirabeko. Bwatuka wati, na munyogira, na mugamba ya rasulula lanzani, intandi kantia ya rabbi. Okugaludwa mukono gwange joli. Mbade Justin, jagala nsemberezo lususu wange, kumubiri gwe ya rasulula, losanga mungu alimpele jana kwecho, kubango mbiri gwe mbaka tegugenda genda kumumuliro, necho chonache ya kuatako. Mbaka ya tulaza na gambo. Mtu yena ya galo kulabo mtu uomu jana. Siwe chari? Mkwomi yao. Chari chiramo. Eyu kubidada mbaka ya tulekele hadith.
0: Chitufu.
1: Ne Quran na gamba biyo nabi kozechi.
0: Bibarekede.
1: Biwedeyo. Ya simula. Tewali wa chiramo cha mbaka chuwandi kete tulichisomako.
0: Ogambi, abasira mbaga nyokurama.
1: Bakuwa nunga mandajimu kama kitanda. Mtu kunyonyola nti waluwa nkubira kati waluwa yankubira mzee kamunyumie kono yanyumiza yangamba kaso e programu yanyumira na yeto nanyonyola imwanyi zino akatale nga kagudde
0: eh yeah?
1: Ngate nali serious
0: imwanyi gamu jisuliti
1: nangamba kati nebiwuka tebichazilya zityo namugamba mzee wange nechiti wachona Negombo kulime mwanyi na isi nafuna wenimira. Sizimanyi. Oshite gira? Kati waluwe ya mpeleze mituwala habili netugenda na nambu za obugagabwe. Nangambulabe mbuze ezo, nzifunyemu. Entezo ziraba?
0: Hei, wandi ya kaka.
1: Nukumu ulida. Aba, tupa ine bintunga gweviva sanyusa bidala.
0: Wandi ya kaka.
1: Waluwe ya ngamba, namte bingenda kucha za kuyidi. Nalimiti ya na. Nisa naisi manyi nti embuzi bajifumbanga yoweka. Nebyenda nebabi imperako. Mami sema kula webale.
0: Eh?
1: Yanchi azemiti yana. Olaba weba itezo zigoti. Eh. Wenda wetera. Nendi embuzi ngeri nebyenda. Babi fumba nebamala nebabi leta. Nti embuzi yona ya badde weti. Biwino. Zuhia yono.
0: Nana mtu kwa iguri.
1: Banga zuhia yono. Nemutandikako. Nibagamba nemeredde zuhia. Bampe mbuzi nga n'omutima bagumpadde ne bamperako ekibumba nga byonna mu ebiri.
0: Okitu wankubira.
1: Kati osije tubadde tulaga. Tudde ku kinsonga y'okuziikula.
0: Endako. Mutumaliza programu awo wetutandika.
1: Omuntu ayita hakimu amuwe yiddi bandange. Uyomwaka ogujjaji mumpe.
0: Kubaga tojja kunganti ekyo tukiveeko. Tudde ku byokuzikula embuzi ewaji.
1: Nandate ndi yake yekana chiarabi.
0: Tugende.
1: Kakati embere yokuzikula omufu kiswaza. Chovola bananda zemu nkusigira ekifaananyi nti kiba kya bunafu. Naye ate nga waliwo embeera wetuuka nga kye tusigazza naddala singa olemererwa okweteekateeka. Bwe mmaze okusigira nti omubaka yalaama era ekiraamo kye yakiraga mu bikolwa ne tukigoberera. Gwe omulamu ogenda kweteekateeka otya atali mugezi nga kafeero bajja kuziikula. Ffe tujja kuziikula. Ekizikuza omuntu ekisooka abasigaddewo kubutaba bamativu. Batya fena tumanyi tuli baana mulimu abalowooza nti baana ffe tuli byana tetulina identity mulimu abantu nga tebamanyi bwe bagenda kuziikibwa nga abagezi gabwe gagamba tulina ziikibwa taata waali bwe mba mbuusibwabuusibwa ngenda ziikibwawa mulimu abantu abamu ku bantu abasinga okuba abanaku be bantu abatalina buvu omuntu nga tosobola kulanya bajjajjawo basatu sisagala n'obeere kumpi oba mmomboze kafeero yabiyimba okitegeera kakati mu baana ba kafeero we mubaamu embeera bwetyo mugenda kubaamu okusiganga n'omuguwa mpaka kukufa betteberoge tuba tusigaza ekintu eki aziikulwa dde kungulu tukuziikula tutya tufuna ekiragiro kya kkooti teri muntu aziikulwa illa nga waliwo kkooti order si bya minisita Balamu oteekayo okwemulugunya nti bannange nze mukutegeera okwange ndi muwala wa Haji Ibura
0: olwo otegeeza kkooti
1: Haji Ibura mufu Hajibula mkubwa omufu, Allah jira mkumira. Mkubere omufu.
0: Baganda bangi banega.
1: Batata, basenga, banguba.
0: Ndagewa.
1: Ndagewa ntandikire wobulamu. Nsimbulire wa. Nga nayavulira mu lugyalwe. Nga manga gweni no mubuza mufu. Bebanda gobula zincho yosenga wangobye. Katitambule musinga sina buddo. Nsaba wekitiibwa omulamuzi ontunuulire ndi muntu. Ne bwe nanoonya ssente ngenda sigala nga ndi muwewufu. Kyekizikuza abantu. Kyovola nkugambye buli looya yeetaga the art wuliriza. Okuwulira n'okuwuliriza byawukana. Kati mwe bino ebintu mukitulira lwaki baamuziikudde naye waliyo omuntu atalina buvo na buddo. Tumukolere tutya? Kkooti ng'esinziira ku ezo ensonga ebuuza nti waliyo omuntu yenna
0: awakanya ekyo
1: ayinza tuwa ensonga lwaki tugenda muziikula hakiimu tebasobola kujja musaayi gwange nga bakebera ani taata wange ne bakebera mubiru mbuuza lwaki singa mubiru baba bajja nga nyina yajja ali mu lubuto nga si mwana wa Ibura tebasobola kukebera baganda ba Ibura abalamu mbuza lwaki kisoboka okubanga ate bosi be baganda be zanzala yoli kyovola badieni eteri yonge yajja 100% ebera 99 tuli wamu kati tukujjayo wekiba kyekisigaddewo
0: ne bakusabukulula ne bajja
1: kakabu ne tukusabukulula ne tukujjako obuguma ne tukuteeka mu malwaliro
0: Ne baddamu ne bakuziika
1: ne tutandika okugerageranya omusaayi gwo endaga butonde yo kubanga omubaka yakirambulula omwana yenna agwa ku ki ku mugongo gwa kitaawe dini ete tebasumbuwa kyova tebaziikula maama abaana b'enzaala bamanyikiddwa naye omusajja abasajja batambuze kafeero yali yanyumirwa eduniya n'ebigirimu kati kankugambe kino webanakebera abaana ba kafeero asatu tagenda kuweza abaana 8 mu nsi
0: bonna bagenda bakebera babakebere kono
1: buli mwetaavu ate mu babadde basinga okwogera waliwo gwegenda owandula okitegedde kubanga ne kafeero yennyini ng'omusajja yabiyimba taata wa kafeero yalina bataata bameka
0: babiri
1: aba bade bamanye mbozi ya kafero bajja jiku wobono jetag naye nyini yali matankane atena atafayo ngo musajja omuganda chitereza yali mugezi nnyo ku bizibu byabalala olulinyiri lwa kafero telusobola kuterera mirembe n'emirembe amina
0: kakati kankubuze be basemaka abali mu makagawe okutereza bino obutabaawo nga Mungu abajjuludde balina kukola batya
1: ekisooka temukebeza baana ky'osobola okukola kye kino kwata omusaayi gwo funa munnamateeka gukuggibweko tufune we tugutereka tuliziikulwa endaga butonde bwe esobola okuterekebwa emyaka bibiri
0: waliwo dokita wange yakiŋŋamba
1: tuli wamu omusajja yenna ng'olaba ekifaananyi ekyo kubanga mbabuulire wafuna omuntu akuluŋŋamya ne tutuula nenze naawe n'ombuulira nti munnange ndi musajja muvuzi wa bimotoka eruka yaawo
0: kayinza okubaawo abaana bange
1: ekyotera awo ku booda awo wentikkulira ne wentikka ne wensula okitegeera naate sikoze ebintu bingi ebimu ku bintu nga biramu bifu nga bikyamu naye nga bantu babigoberera be basajja abasiraamu abalaama mbu buli mukyala we mulese n'abaana be nga wazala namutebi namubiru nga banyaffe tolina kyobakoledde tuli mu muzigo weebali
0: ngaagamba atya
1: Hakimu nookera ku makya n'ompasa n'onsitula n'onteeka emasajja okitegeera tuli mu muzigo n'ogamba Rahuma gwe wasooka okuwasa yali mu maka n'ofa n'ondeka mu muzigo n'abaana bana no ne bajjayo ekiraamu kyo buli mukyala we mulese n'abaana be nze wandeka mu musiko gwa maama Jowani omusiko gwongenda gubeera munti ya n'abaana oba olaamye
0: ekyo kooti ekisazamu
1: kifu wefufululufu natategeera ali ku lediyo agambye ekyo kifu
0: ono abadde tannakola omukazi ono gwendese muziko nagenda okumuwasa nga maama gundi yakola dde ebintu bye nakola naye mpangadde naye
1: Hakimu ebimu ku sunna abasiraamu abasajja ze musinga okutegeera kuwasa omanyi omubaka kwe yava n'agamba swaba genda owase wali tuddeko ne weefumiitiza mu butufu bw'okwefumiitiriza ng'oli wekka lwaki omusajja yandiwasiza bakyala bana bwe bino bye mwerimba musimanyi ayina amaanyi gasitula enjovu omubaka yasinziirira ku ki okugamba omwami oliddayo owase najja emirundi emirala esatu
0: bamaseka bakisomesa wano
1: nga ggwe ng'okiikiridde abasajja bonna kuba wangamba oyagala bana simbula ku namutebi ogattako Rahuma mpa ensonga lwaki oleeta Rahuma
0: kanzije katono
2: Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umra zaggwadda mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo 0703 89 83.
3: Owange, nina embuzi yo. Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye goldi. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
5: Boom chakala I drink a rock of boom I dance a dance a dance
6: Nenye silver baka I win it double double
5: Boom chiki

0: disease. Parliament recognizes and appreciates government's swift response in ensuring public health and safety whenever such situation arises.
1: Ono mungeri yemayo zayo zeza President Museveni okutuuka ku kisanja kino n'ababaka bonna era n'abasaba okuwuliriza obulungi okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga era bwati oluvannyuma yamwaniriza n'ayogerako gye bali.
0: I take this momentous occasion to formally congratulate His Excellency the President of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, upon retaining yet another mandate of the people of Uganda. In the same vein, I congratulate all of you members of the 12th Parliament upon your election. I implore you to bear in mind that an election victory is only the foundation of leadership. What follows is the hefty responsibility of governance, fulfilling campaign promises and ensuring social cohesion. I draw your attention to and urge you to abide by Rule 10 of the Rules of Procedure, which provides in sub-rule 4A that the President, while occupying the chair of state, may make a presidential statement which shall be heard in silence and not followed by any comment or question. I now take my maiden and singular honor and privilege to invite you, Your Excellency, to address the nation.
1: Ebyo nga tubitadde ku bbali oluvannyuma lwa limbo y'enkoowe okujjula olunaku olwaleero olukiiko olwassibwawo okunoonya ettaka lye bagenda okusalimba emanyiddwa nga nkoowe ttu balambudde ettaka lye baagula nga lino lisangibwa Matuggasanga nga liwerako obugazi bwa yiika na musatu. Bw'abadde ayogerako n'abamawulire ssentebe w'enteekateeka zino Haji Haruna Kalule Kibirige ategeezezza nga bwe baamaliriza okugula ettaka nga kati ekisigadde kwe kutandika okuzimbako omuzikiti ssaako n'okusaako ekifo bye bagenda okunaaliza baganda baffe ababa bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono ategeezezza nga mu kiseera kino bwe bagenda okulaba nga banoonya ssente ez'okuzimba omuzikiti ssaako n'okulongoosa ekifo kino.
2: Erinnya Haruna Kalule Kibirige ne Rajab Ali ne Akulam Architect waffe bwe tuzze okulambula ettaka lino tumalirize lye twasasudde ne tusigazaayo ssente ezaasigaddeyo entonotono nga tutandikira wano n'eri gye twasoose obbalaga naye nga tusuubira nti wano wennyini we tujja okubeera nga tutandikira okuteekawo omuzikiti ewanaazibwa parkingi na buli kimu ku kuno guno mukono guno gwa ddyo nga bwe mugulaba ogwa kkono nga bwe mugulaba ekkubo lijja bwe lityo bwe tusuubira okuteeka byonna neebaza bonna abatubodde otukwatirako n'embeera ne tubeera nga tukoze ne tutuuka ku kye tubadde twagala debebuuza tuli ku ki era tuluddewo nnyo naye buli ttaka lye tubadde tutuukako lye tulambudde ettaka erituka mu kikumi n'okusoba naye nga buli lye tulambula nga bwe mmanyi ebyettaka libeerako emisoso naye alhamdulillah tufunye wano ettaka owetera Matugga kilomita 6 okutuuka ku ttaka owetera Ssanga okuva Ssanga okutuuka ku ttaka ziri kilomita 3 bwe tufunye ettaka lye tusuubidde era lye tutegedde nti lyonna ebipapula byalyo bituufu nga tetigenda tutawaanyanga eddala lye tubadde tulambula emyaka gino gyonna.
1: Mu ngeri y'emu Haji Haruna Kalule Kibirige yeebazizza abo bonna abasobodde okukwata kye balina ne balaba nga bawaayo okusobola okufuna ettaka lino. Mu ngeri ey'enjawulo asiimye nnyo abawuliriza ba Radio eno Pearl FM olw'omutima omugabi gwe balina nga basobola okuwaayo ssente ezisoba mu bukadde bibiri.
2: Twebaza mwenna abasobodde otukwatirako ne tubeera nga tusobodde okugula ettaka lino wadde ebimu bikyalimu era bye twagala tukwataganire wamu tubeere nga tubimaliriza tusobole okubeera nga tutandika okuziikawo nga bwe twali tulaganyisizza n'okumalayo essente entonotono ezisigaddeyo tusuubira okukola lonki era tujja basaba tubeere ffenna tusobole okukola entegeka ezo Architect Wali ne Saveya tubadde naye tulabe wawe tutandikira we tugenda okuzimba nga wano we tubagambye. Tulina n'ettaka eddala lye twagula lina ettaka lye tuguze liriko yiika na 3.7 lye tusobodde okusooka okusasulako. Tulina n'eryeruweero era lye twagula liriko yiika 2 naye olimba ejja kuba ndowooza yeneddirira ng'eno emaze okujjula kuba tetuyinza zikwataganya zombi. Tumale okukola entegeka za wano zeni ebili daka abazukuru na wano wenyini okusinzira bwe twaziika enkoowe kuyika 16 netuyiziika kuyika 8 netuziikirawo emyaka 17 netuziika abantu abasobola okuwera mu 2012 43.7 ndowooza simanyi n'abazukulu baffe bayinza okuba nti balitusanga abalala we balitandikira nebaza mwenna era njagala tubeere nga tukwatagana tweyongera okubeera nti tuli wamu.
1: Teye Engineer Rajab Ali ngono ye mukwasi w'ensawo ku kakiiko kano akabadde kanoonya ettaka yeebazizza abantu bonna abasobodde okubawa ensimbi era n'abasaba okusigala nga bakyatambulira wamu okusobola okulaba nga bakulaakulanya ekifo kino era asuubizza nti mu mwezi gumu bagenda kutandika okukozesa ekifo kino.
3: Sakwebaza ebibannaffe bonna aba physical abakontributinga kubera kwalimba eno n'abo abatuwa support mu ngeri emu n'endala era tunakwatira wamu okulaba nti tukola ebisigalidde kati ebiddirira bya ku developinga kifo kukitegeka kibeere nga kitandika tusuubira nti mu mwezi gumu inshallah kifo kino kijja kuba operation kubanga kyetwetaaga kwe kuteeka omuzigiti ogugenda edi munagenda abakungu baze ne banaaliza mike na parking wedi n'okupreparing a paddock esooka yetujja okutandika nayo ttaka lyo ddene tusobola developinga mulundi gumu naye nga tusuubira nti okutandika tujja kutandika as soon as possible inshallah.
1: Kina jjukira nti limbo y'enkoowe eyasooka yajjula ng'ettaka lino lyagulwa Haji BMK. Tusaba wakitiibwa Allah amusonyiwe byonna era nga lyaliko yiika ezisoba mu 10 nga wano waziikiddwawo abasiraamu abasoba mu 200. Bwe tweyongerayo abagenyi abawerera ddala 25 be bagenda okwetaba ku mikolo gy'okukuza olunaku lw'abaziro olugenda okubeerawo ssabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 9 omwezi guno mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu Kampala, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Babiri Emily Babalanda ategeezezza nti tewagenda kubaawo mukolo munene olw'ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo mu ggwanga nga na bwekityo bateekeddwa okukitangira okusaasaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ono asabye bannayuganda okugoberera amateeka agateekeddwawo okusobola okwewala okukwatibwa ekirwadde kino n'okwongera okukisaasaanya.
4: Olukiiko lwasazeewo nti ya gavumenti egenda kukiikirirwa abantu abatasukka 2. Ku mulundi guno olunaku lw'abazira lugenda kujagulizibwa mu State House. Tewali kukungaana kwonna olw'okubanga nti mu nsi yaffe ne Uganda oba ku muliraano gw'e Congo, Congo yalumbiddwa ekirwadde ky'Ebola ate nga tuli ba muliraano. Ensonga lwaki twasazeewo okujaguliza olunaku luno mu State House wane waffe Uganda Entebbe, oweekitiibwa pulezidenti ng'ali wamu n'abantu ab'olukiiko luno olukwasaganya ebirwadde awamu ne bannaddiini asalawo okuyimiriza olunaku lwaffe olwa Mother's Day oluvannyuma lw'ekirwadde kino kubanga Congo tufuna abalambuzi bangi abavaayo okujja okutwegattako era nga beeyongera okukwataganya ne Director General owa WHO yavaayo n'alangirira nti Congo kituufu ekirwadde ky'Ebola gye kiri kale kisaanidde okwerinda ebigwate ebiraze.
1: Abagenyi 25 baalondeddwa mu masiga agakola gavumenti okuli ne bannaddiini nga basigadde omukolo baakugugoberera nga bayita ku terefayina zaabwe ssaako n'emitimbagano.
4: Olukiiko lwasazeewo nti ya gavumenti egenda kukiikirirwa abantu abatasukka 2 mu 5 nga kwekuli essiga eri executive President Museveni Mwagwa, kwekuli essiga erya parliament awamu n'essiga etamuzi nga kitegeeza nti abantu bonna bajja kuba bakiikiriddwa. Tusazeewo okutambulira ku mulamwa olw'okubanga tujaguza olunaku luno ng'ate omwagalwa wa ekitiibwa President Museveni yakamala okulayizibwa ne tugamba nti katusigale ku mulamwa gwe tutambuliddeko ne twali ku lunaku luli olw'okulayira olugamba nti okukuuma ebituukiddwako nga tweteekerateekera okuyingira mu luvu olw'ensi engagga.
1: Evyonga tumazo bisa kubali abatuze kucharo busabala bugu kurugudo lwa munyonyo busabala express ibe kumiemu ogutaka nga bawa kanye chitongole chivunanzi wa kubutonde wensi mugwange chanema kunkola jibakula muemili mujabwe. Bano balumirize chitongole kino mu ngeri gye kikuttemu ensonga z'okugobaganya abantu abasenga mu ntobazi naddala mu ntobazi zakaliddubi nga bagamba nti abamu ku bagagga abayingirira ettaka lino balekeddwa. Bano bongeddeko okulumiriza ekitongole olw'okulemererwa okubalabula kye bagamba nti balabye bulabi ng'amayumba gaabwe goonoonebwa. Mumawulira amalala omwami wa Kabaka atwala omuluka gwa saba waalikaaliro mu ggombola ye mu Myuka Kalungu mu disitulikiti ye Kalungu zikusooka Simon Peter ajjukizza omukulembeze w'eggwanga ku mbeera embi ey'ebyobulamu e Kalungu. Omusomesa ono zikusooka Simon Peter agamba nti abatuuze eno mu masoso g'ebyalo mu Kalungu bayita mu mbeera nzibu nnyo okufuna obujjanjabi. Bwatyo kwe kulaajanira omukulembeze w'eggwanga nti asaanye alowooze ku batuuze abali mu masoso g'ebyalo naddala ku nsonga z'ebyobulamu.
5: Ebyobulamu anti tuli bubi, abantu b'omu kyalo bali bubi ddala, bangi bafiireyo nga tetusobola kutuuka mu malwaliro kuba ne mu malwaliro teri ddagala lisobola kubajjanjaba. Tusaba nno omulundi guno wabeewo ekikolebwa okulanga abantu abaako obuyambi obubatuusibwako. Ekyokubiri, ebikwatagana n'ebyokwekuuma biri bubi nnyo. Obubbi mu kyalo bungi bungi buyitirivu, basima amayumba, babba ensolo, babba emmwanyi, babba emmere. Abantu basula ku bwerinde ate bwe bakuuma babattirayo mu misiri gyabwe. Mu ssebo bw'ekitiibwa pulezidenti tusaba okutuyamba kino kirowoozebweko.
1: Mu ngeri y'emu omwami wa Kabaka ono zikusooka Simon Peter Mwennyamivu olw'empompogoma ezisusse mu luguudo oluva mu nnyendo okudde Villa Maria.
5: Abantu mwenna abali mu luka guno gwa saba waalikaaliro, Ssaabasajja Kabaka atuteekedde olusiisira. Olusiisira lw'ebyobulamu lujja kubaawo nga mwenda omwezi guddo okuva e Villa Maria okutuuka okuva mu nnyendo okutuuka e Villa Maria. Luvi pomfo kumanjerere tusigadde kusimba mbitooke. Mwendo olugendo lwa bei nnyo olwo luguudo okuba olubi. Tusaba buyambi, tuteddwa mu bajeti nyingi naye nga terukolwa. Tusaba tulowoozebweko. Ku masomero, amasomero ga private gawa emisolo, ekintu ekirabo ekintu kyetunyiga ennyo. Ne kitunyigiriza ne tuba nga tulina naffe kuzongera ku bazadde basu tusobole okubeerawo. Tusaba ekitiibwa pulezidenti mu kisanja kyo kino ekipya tukwaniriza nnyo. Tusaba tuyambibwe okulaba ng'embeera zonna zitagenda bulungi zitereera.
1: Ono era ajjukizza abantu ba Kabaka mu muluka gwa saba waalikaaliro mu lusiisira ku lusiisira lw'ebyobulamu Ssaabasajja Kabaka lwe yabaweereza okusobola okufuna obujjanjabi ku bwereere. Ono ategeezezza n'agamba nti olusiisira luno lugenda kubeerawo ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno.
5: Abantu mwenna abali mu luka guno gwa saba waalikaaliro sawa saja kabaka atuteke dolu sisira nisira webi obula mulu jakuwa onga muenda umwezi kuno iloloku yola weiche ya mwena tumako uola batongo libaba isa balimba isa mubirango mujemu tuwegateko basuluku bajanjaba obujanjabi obutontu wabwelele atokebera kusikani kwa mtwalo gumu tuliwa no kuchitawulu zekali no kwekerezia kukutandika kusawa bija ezenkya nsababu limuluwa daje ate aba batongole elie mchalo mwyalu ya feyu aba lwada batasobola kutuuka wano mujena manyaga abwe tulabengi jetu jewa inzo kuyambi kwa sawa saja kabaka awangali
6: banafe wega tega badama ulire gafa gocha gesa weno wekumile kuchikumi mmosamva katonyeze mwenda pal fm kula liyo muntu wabuli jo zensu voga Ibrahim Muhammad gali wango
7: ago giga badama ulire gocha kupal fm keep to the station
8: 107.9 pal fm
9: Uganda agamba. Ntumu kade, akwatiza kumereye. Jikumi mumu sambo, katunyeze mwenda, ekwati da uwori. Katijuulirize.
10: Akadimikale diyo yo weka kwela yo.
11: Yungiza.
7: Ebirangi binja uro, Kupal FM.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaza okutuuliza saako n'okulangana fekiriza nkutuuseko ebirango byaffe eby'enjawulo. Nsubuga Ibrahim Muhammad Geliwango, nze ndiwo okubikutuusaako. Fuuka munnamawulire addako ne Pal FM, omulimu guno ogw'amawulire gunyuma nnyo ng'ogulinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula kwosa n'empereza yaago, obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga. Jjukira nti ku mulembe guno oguli digito buli omu kumpi yafuuse munnamawulire era nga bangi kino kibaviiriddeko ebizibu bingi omuli okusibwa, okukubibwa n'okuweesebwa engasi olw'okubulwa obukugu mu bye bakola. Fuuka munnamawulire addako ng'otendekebwa abakugu mu kunoonyereza okusaka amawulire okugasoma okuweza kumpeo n'okuba obulango. Jangwe wandiise katikati ku reception ya Pal FM oba osobola okuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumi na mwenda ne noti biri noti noti chenda mubiri nkaga musanvu kumi n'emu okumanya ebisingawo. Wakiso Muslim Secondary School somalia on a level lisamisa amagulu asatu eddiini ebyensaako n'ebyemikono lisangibwa ku miles 14 Hoima Road ku Serinya stage lisomesa arts ne sciences liri ku musingi gwa busiramu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Wakiso Muslim yegasa ku masomero amalala ku lugudo lwa Hoima Road mu kusomesa theology ku ddala lya Shuba ne Idadi nga balina ne vocational skills omuli okola sabuni ebizigo okutunga okubajja mekaniki n'ebirala bingi nga kosa n'okugaba academic bursaries. Ebyemizannyo saako ne talenti z'abaana bisibwako nnyo essira. Motoka esomba abayizi weziri security eriguluggulu endabirira n'endiisa y'abaana nnungi ddala library laboratory byonna weebiri ku ssomero. Abeetaaze kuba ku noti musanvu noti nnya nsanvu musanvu asatu musatu kyenda mutaano ne noti musanvu munaana munaana nkaaga ana musatu ana mutaano. White Star Magic Premium ya sabuni obungo mpya jude birunge byenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera ku byomusa bya mukyala wo gula White Star Magic obunga kudukere kuli okumpi ba supermarket olire kya magere ekikumi engoye zo nga nnyonjo olunaku lwonna. Olukiiko oluteesiteesi lw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga biyakola okulaakulanya obusiraamu mu Uganda luyita abaddu n'abazaana ba Allah okujja ku mukolo ogulibaawo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno 2026 awo ku muzikiti ekibuli. Omukolo gulitandika ku ssaawa 3 ez'okumakya. Basabye awulidde otegeezeeko omulala.
1: Nechisemba yu chigamba nti mbogo ya ringabo omulangira Nuhu mbogo chava singu mmanye lao bom manyo mmanye kochi. Biyakole lo usidamu na Uganda yonobi manyi katijangu wefu nire chitabo. Mbogo ya ringabo nga chinocha wandiki wa Mugonza Abdalla Batobe wa wanukusepsheni ya Pale FM. Nemi tuwale vili nechitundu joka otegerele dala mbogo ya liani. Chitabo chinochi wandiki duanga chila ambika obulambu wabana Nuhu mbogo chava singa. Nebi afayo vivyona ne ngeri obusidamu jebwa sasa na mu Uganda. Edachika ziri avili mubili eze ganye sawe satu eza maragetche gulo. Tukwebaza okutu uliriza sako no kulanga na fe. Program nyingi zichaja wekumire kuchikume momo samvo. Akatonyeze muenda Pal FM kula elio muntu wa ulijo. Nsubuga Ibrahim Muhammad gali wango nkwagaliza ejume nunji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Ebyo biba debirango byo Kupal FM mukono gwanga mpuliriza radio y'Nyanzi Pal FM 107.9 nokurucha pongiro kutusa kemperezo y'omurembe tukukoledde production studios uyagala kukotera karango radio kalango ka TV uyagala malobozi kukosibwa mu documentary oyina program oli afezo uyagala kurecordinga pranio number uyagala malobozi kamuzanyo uba kalango ka kutsindalo sound effects uyagala kurecordinga program uyagala malobozi ka trailer ya film oyina malobozi agenja uruguwetaga jangu ku Pal Productions uba kusimu ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda oba plus 256 bibidi chenda mubiri mkaga musanvu kumina emu Pal FM Productions tugezi kulero.
11: Afaba mirembe Islamic Senior Secondary School egangu kuvusaba la road tujja kwetaba mu mpaka zokusoma Quran ezitegekedwa Pal FM Radio.
12: Pal FM School's Quran Competition okuva kusoma munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngina kuzo mwezi munana omwezi ogwo mukaga bibi abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga buliya ku maloboza amasenekerevu agaba izi. Yonanga biwa gitwa Fidaus Hija and Umrah Services Limited.
7: Okufidinida amawulire gakolanga chinene nyo okumanyisa ensonga okusomeza okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe ngampuliriza kuguna omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pal of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano kinana mubiri kumi na mwenda fuuka munnamawulire addako ne Pal FM buli lunaku olukya twongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okubanga ya mulembe obutonde makula tukizizze bujja tukumawona nkuba mpya katiika ebyobulimi n'obulunzi oyinza otya okufuna ssente ng'oyita mu kulima wamu n'okulunda
13: allright program obutonde makula
7: Pal FM Obutonde makula buli lwomukaaga okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa bbiri z'ekiro ekuliddwa abagawa Agrofarm. Oyagala okutandika faamu yo ey'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu y'obulungi tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 95 75 78 oba noti musanvu munana musanvu amakumi abiri kumi na musanvu abiri tandika faamu ye y'embuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
14: Oje ulira, oje ulira. Eto je chuno cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikini zoba gana. Simba Automotive Limited. Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya bana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mugutare. Abarimi. Kuna abasubuzi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Muni wa sisi bibiri. Sisi bibiri ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance no mulete mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya bisinga wo genda ku office yawe sangi bekamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu zile mu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mobili abiri munya Ana mukaga, oba 0500, atano musanvu, nsanvu mwemu, chine mukaga. Simba Automotive Limited, 360 degrees satisfaction.
15: Omuzadde, furo mwana uwenkizo, ngo omusomeseza masomera agamuwechu chietaga. Kati nkuzigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School, ne Faiha High School, Empererwe. Gano gema somera agomulembe, agasomesa abana abobuwala, na abobulenzi, abechisuro, sako na abave waka. Faiha Junior School, liso Mesama no kuva ku nasare, okutukira dara kupi 7. Ngaliso mesedini, kwa sama soma gebi ensi. Oruato mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School. Boterevu yeso ga Faiha High School. Isambisa amaguru asatu. Anti, aba somesa bakugu mu curriculum mpya. Okogata kebi mikono, awamu nebye dini. Chokanga ne kompyuta. Chateko mwana okujimu somesa. Kumanya ebisingawo. Kuba ku 0782, chenda mu mukaga, 19, ana musatu. Oba 0 Musanvu munana zero nkaga nsanvu mumwenda atano munya wamune zero musanvu zero bili chenda mumukaga kumina mwenda ana musatu Faiha Schools Mpererwe seek knowledge from cradle to grave
16: mzee nkutwaleko jenda ga manyi yosh manjenda ga
17: chichi mzee mutawana achi
16: mwana wangi ngeenda ku Nibra
17: ogama Nibras Islamic chenka nirotuse
18: Nibras Islamic Secondary School diyo somero liyobu siramu elisangiwe gaya za manyangwa iranga lisomesa aba wala nabalenzi kumusinjo Siramu iranga baina O ne A level ngaba somesa arts ne sciences iranga basomesa ne bya mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsiyo na iranga buli sande wabirawo special classes ezokusomesa abane dini yawe bakubira ku simu 0782 16 nkaga musatu ana musanvu oba 0703 nsanvu mu mukaga nsanvu mu mukaga asatu munya katino nawe leto mwana oba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
19: Jaja!
20: Wengi!
19: Nazu dedua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge haku jamu kweji.
20: Waa, zinako webi ntubi okutu wala mwaru waliwa. Nibafu mitaka iso.
19: Jaja bino sibi ampiso.
20: Hey!
19: Oyi ingiretu manewa kebele kufaku mtuwe paka kubigere.
20: Vwa, chisoboka.
19: Chisoboka.
20: Habeba juwa.
19: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
20: Hey, hey. Jada ni ayate lonjikuwe. Mwesho maje,
21: 0754-666-327. Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamu nokutuyambako, okumanyi kiddako, mukono gwe ngumpuliriza, kuguna omulembe gwa teknolojiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga, era akola ekyamaanyi okuyomba ku society ye. Oba mu kitundu kyemu awangalira, singa abafuna okuwabulwa, wamu nokutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulira ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyomba ku society yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mutaano 4912 19 fuuka munnamawulire ddako ne Parafem.
0: Mchala.
2: Wanzi mwami.
0: Nafunye mwe chilowozo. Oba itakali notulitunde. Nyongerezeko sente. Nkusendi kusugule Japan. Kumanda genzo chitunuridamu. Ngetakali no itutunuridi. Nafe tulitunuri. Tiricha inavari ya manje. Litugatako.
2: Mwami. Business enda kuzino sinyangu.
0: Ate ziti.
2: Olavi otia. Buku hata sente ezo. Nitaka ya filiri. Nituri kwa saba Joita Coffee Works Limited. Nivatuli mire mwali.
0: Nizukulachi.
2: Olavi mwani za dadi mcharu. Ava Joita Coffee Works Limited. Bebazi mwali mire.
0: Vau.
2: Zeze mwani zawe ezili kumutindo. Ogwa wa guru dala. Atendo mwami olaba. Mwami yake evidi. Tuba mumagoba. Atenga netuwe stress nze.
0: Vau. Ogambi kwa zaba itabani.
2: Joita Coffee Works Limited.
0: Njita gedero aliru.
2: Ntiti.
0: Nti behind every successful man. There is a woman behind.
21: Bazange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuri Sentinel Bank esimu 0787 9 note musanvu uwa office line 0200 9 12 9 nitaka likwasa ba Julita Coffee Works Limited otegekerebi CW ebi umaso
22: Uganda Halali Bureau chekitongole kyakakasibwa era ekiyinobu manyirivu okukuyambako gwe omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo nebikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti eyokubiri ku Del Gardens okulira na bakery kusa apolo kagwa road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758 52 noti noti mmu oba noti nya mnya 233 56 mu Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo
23: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crane Competition inama subiru manji kama zo kwewandisa
24: amanya Uthmani Mubiru patron wa theology kubirali Islamic Secondary School of Wise mbateje zantuli mpaka iza kurani ilanga bulijjo tusubira buwanguzi
23: Pale FM Schools Crane Competition okuva kusawa 8 paka sawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzo mwezi 8 omwezi ogwo mukaga 22 mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga buliya ku maloboza amasenekerevu agaba izi byonanga biwagidwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited
25: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze weteka kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa Kiwaiti akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752 63 noti 855 oba noti 781 ana munya 7793
23: Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo guyinamu obukugu mukugasaka okugasengeja okugasunsula kusana empereza yago obutakusa muntu yenna atengo jeye kinyusi kyensonga atenga ku mulembe guno guli digito buli omu yafuuse munna mawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engasi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munna mawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa kodyo ngotendekebwa abakugu abagakoledde banga dene nga kyosoma kyokwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno gwa mawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kusa n'okusaka amawulire kyanguwe wandiise kati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 0 7 0 5 9 12 19 oba ku 0 7 5 2 10 12 fuuka munna mawulire addako Kuchikumi musamba katunyeze mwenda Pearl of Africa Radio Ekula lio mtu wa bulijjo
21: Okuruga
3: Gami Handa, Hichibuga Kampara. Ukikomunda mbyaro. Ahabizinga, hamona heri ihanga.
4: Falo fama.
3: Uhurichirize, igana mshanju katunye zimuenda.
5: Palo FM.
3: FM. FM. Ekura, eriyo mtu wavurijo. Eriyo mtu wavurijo.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرنجا وليزا شكرا مسامبو كتنجز مويندا بحال فهم أنا تين قواني ليزا نجمو پروغرام ويلو من يو السلام كويبازا بيون نبي وزيسمون نقول واليرو Allah bawadde birunja alhamdulillah rabbil alamin abasuja kusomwaza watu sawachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ba wobugumikiriza baje ka bantu bamwetu gamant inna lillahi wa inna ilayhi rajiun natiro nakulwa kuna amanyanze kalunji ya haya msafa bila wale Sheikh Chiwewa kale sija kubanga kulisayo manyinti yemazo kubanga wete kateka amiri sonyana sawa zino wawe tesetese na bila nyo mkadu wangale Haji Qasim Mulamba wali nyo ndabira mugana ngensubuga au msajja tulongo sizo muzikiti yebali nyo atene imamu wange imamu Abdallah Musa manyiti na yabira ku radio kuno tavira ko dala kale sija kwanga nkulisa yo nja kusaba Sheikh Chiwewa belenga babuza ko atene olvanyima tubelenga tugena maso ne programu eno manya usitam naam tukwaliza nyo Sheikh akaongeza kaliro
9: bismillahir rahmanir rahim tumwebaza Allah jalla jalaluhu tukeserezo nakunoruru walero ngatuchali mbantu abalamu abasa Misaba nukumuanja gilu kutongere chengira chobula mwate abutufuli renga bulunji. Naba inaba lwade tusaba Allah verenga susa wlade babwe. Tuagala upuveranga tusabira bagale zade tusaba Allah verenga bawe zade. Waine zade tusaba Allah verenga libatira mubaraka. Tuagala upuveranga tusabira waina bagale mirimo Allah verenga bawe mirimo. Abaline mirimo Allah verenga jibatira mubaraka. Abagala ufumbo Allah verenga bawe ufumbo. Abalimu ufumbo Allah jalla jalalu habatere mubaraka. Misaba Allah asemirembe nobutebe nkevu nokwesi mamaka agafe asemirembe nobutebe nkevu nokwesi mamufamire zafe asemirembe nobutebe nkevu nokwesi mamusi yafe amin amin amin kwano janga barunji mukirizate tukomiye okuluna kulafe no tambula no lugendo lwafe tuliko olugendo lwenkomerero butyabo tugenda okubera nga tuka maso ga mukama wafe Allah nenga tetunaba kubera nga tulutandika ebigambe ebyo mikwano jange Mukirize tuberenga tusimbula ato olugendo lwa foluwe nkomerero twame atwaya ukana wiche wedde ngatumaliriza ubonero bunene twabula ba tulabe nkomerere mazo kuberange eyingirawo embere mazo kuberange etabuka tulane tuganda tugenda kutandikira nafakhatul faz'i olufuwa malaika israfil lwagenda kufuwa mungombe nengo olufuwa lugenda kuba kusoka lugenda kuba lwa kutya ebitonde byo nebiri munsine mugulu bifuno kutyo kwechikecho waguru Allah jalla jalalu yategeza mu Qur'ani na tugamba ntwa yoma yunfakh fi suri walolu nako Allah lwagenda okulagira Israfili efuwe mu ngombe fafaza aman fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah ebitonde byo nebiri munsine mugulu bifuno kutya kwechikecho waguru okujjeke byo Allah jalla jalalu byali byali bayagadde okubera nga tebutukibwa ku kutyo ko okullu atawhu dakhirin kulichitonde chino na chigenda kuwe ranga chijema suga Allah. Nga chida gobu gombo kwa chikecho wa guru. Kwa nujanga batuliza. Ikhtalafa ahlu ilmu fi mustathna. Fi mustathna Allahu jalla jalaluhu. Aba hivu baya ukana. Kwaani Allah jalla jalaluhu kwa yogede. Atagenda kuwe ranga afuno kutioko. Aba mune bagamba. Tiinahumu al-anbiya. Aba tagenda kufuna kutia. Iba nabbi bakatunda. Wa minuhum man kala. Ila mune mwa bagamba. Annahum shuhada. Ebantu abafa nga abafiriride dini fashuhada ahya inda rabbihim yurzaqun kubanga abantu abafiriride dini masoga Allah jalla jalalu babera balamu yurzaquna nga bagabirirwa bali abanywa waminhum man qala eramba ivu mulimwa bagamba yatagenda kutukibwa ku kutyoko humul malaika zimalika zakatunda waminhum man qala eramulimwa bagamba nti batagenda kufuna kutyoko humu jiburiru ya jiburiru wa israfiru na israfiru na yinjini afuye mungombe wa mikail ni malaika mikail wa israel ni malaika israel wa hamalatila arushi ni malaika zuwaniridi na mulondo ya Allah wa minhum man kala ilamu ni mwabaga manti ya watagenda kufuna kutioko humu huru l'in bebantuba na bachala bo mujana fi jannatu rabbil alamin habali mujana ya Allah waminuhum man kala era mulimu abagamba yatagenda kufuna kutiyoko nabiyullahi Musa diwe ekitiibwa nabbi wa Allah gwe bayita Musa huwa almustathna fi qawlihi ta'ala Allah jalla jalaluhu gwe yajjamu ku kigambo ekigambo nti famasaika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah tengombe bwenebe fuyiddwa mweyo ebitonde byonna bigenda kufa ebiri mu ggulu ebinebiri mu nsi okujjako ebyo Allah jalla jalaluhu byanaabayagadde abo ne bagamba nti ajja kuba nabbi Musa alayhi salam wahtajju ala dhalika bihadithi sahih rawahu al-bukhari baajuliza ku nsonga eyo abagamba nti nabbi Musa kuna hadithi nentufu eri mu kitabu cha Imam Bukhari agamba nti annahu qala nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ana awwal man yafikum ba'da an-nafkha nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nga engombe mazo kufuibwa mu bitonde byo nabi fudde nabi agamba nti zengendo kusoko kubera nga nzire nguru zengendo kusoko kubanga nzukira nebwe nabanna akazukira fa idha ana bi Musa wengendo kusoko kulaba agenda kuba nabi Musa akhidhu bil arshi nga yekute kunna mulondo ya Allah fala adiri siyategera sijja kuba njja kuba simanyi akana mimman afaqa qabli yansoso kubera nga azukira amkana mimman istathnahum Allah jalla jalaluhu oboli mwa obali mubali Allah jalla jalaluhu yagambye tibati bagenda kutiwa wadde okufa baganda bange fa ana kul iramba gamba kuchino bi anna al jazm biman istathna Allah fi hadhihi al aya ghayr daqiq ogamba omuvunu zinagamba ndi Allah jalla jalalu onugwe ya gamba atagenda funa kutiyoko na kufa baganda bange tusi na kusala huko ankomeredde fa idha kana muallimu albashariya kulluha wabera ngo washitiba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama musomisa webitonde byonna lam yajzimu lin nabiyullahi Musa yakaka soba nabbi wa Allah Musa dala yagenda kubera nga asigaddewo idha kana an nabiyyu sakata an dhalika wabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yasidika na tayogera chichi Allah jalla jalaluhu chi yagamba nti illa man sha Allah kujjake bi Allah byali bayagadde nabiti yachogere chichi Allah chali bayagadde ba muntu chi fala yambagi li ahli alilm qatiba yesongo lwachite chigwana kumuyivu yenna ayajizim liman istathnahum Allah fil aya kubera nga agamba nti kino Allah jalla jalaluhu yechi yagamba obachi yasalawo nti chigendo kusigalawo abaganda bange fa allama Allah fa ilmu Allah la yunalu illa bi khabari sahihi an rasulillah ilimu ya Allah toinza kubera ngo jifuna ukujja kongo jifunye nebigambe bitufu bivudde ku kitiba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tugambye tifafaza aman fi samawati wa man fil ardi ebitonde byo nebiri munsine mugulu bigenda funa kubera nga bifuna okutya tanfaku kullu silati alqawn wa rabitatuhu ebitonde byo nanga buli kitonde te kichaina we chiye kutte wachi aliruganda waruganda tacha manyi muganda we tatazalzala al-ardi ensiyo negenda kubera nge yuguma ensiye genda kubiyungumo kuyuguma oluyuguma baganda bango lwechikeche waguru ma min ahadi yasma'u hadhihi sayha twali kitonde kyonna kigenda kulira doboze eryo israfili ngafuye mu ngombe illa wakad rafa alayna kigenda gondo olugondo lwechikeche waguru nga kiwuliriza kigambo kya Allah kyekiddako wa amma man akhara yastami ila hadhihi sayha التي قد افزعت كل حي من اهل السماء ومن اهل الارض هذا توالي مونتو اغندا كغاما انت سيولي ددوبوزي ليو ادغندا كوبانغا ليتيسا ليتوندا تشوني تشيري مونسي نتشيري مغولو تصوروا معي مكوانو غانغا نجاغلو كوبي تشفاناني هذه المشاهد التي تخلع القلب يمتيما جابانتو abantu emitima gibavemu litakifala hajimu wakamu hadhihi alfaza'a olabebu embere yegenda kuba yantisa chinka na chi alladhi la tasihu lahu albatta ngomuntu jatasubula kubera nga agumikiriza nakatono fashamsu enjuba yo gimulabe ekikecho waguru kad dhahaba dhiya'uha malaika ange mazo kufuwa mungombe ekitangala kyenjuba kigenda kugwawo nga tewakyali kibayita njuba walkaukabu ne munyenyeze mulaba kuguru ma'adat tadhi'u tezigenda kuddamu kubedanga zirage kitangala tatanatharu huna wa hunaka watamazzakat bi amrillah emunyenye zigenda kuva kuguru zikunkumuke zigwe mu bitundu ebyenja wulo kulwo buyinza bwa Allah jalla jalaluhu albiharu wal anhar emigga gemulabe jamanyi namayanja gemulaba amagamanyi ma'ada tahwi butuni hamaa ngateka kyasula kubera nga gawanirira amazzi nti ennyanja erimu amazzi oba omugga gulimu amazzi nairezo nazze kyasula kubera nga ziwanirira amazzi famauha tahawala ila narin ajaj amazzi agagenda kubera mu nyanja n'amazzi agagenda kubera mu migeja amanyi gagenda kuba gafuse muliro aljibalu min arsaha ja'alaha dakka ensozi zemulaba ezamanyi agasozi agamanyi n'obugulumivu bwazo baganda bange Allah agenda zifulanga dakanga zonna zimulunguse asbahat al'ana kitwa mutanathira kal ihnin manfush zonnanga bozidinga bolaba pamba olubadde olusozi olwamanyi walaka anta ishu hadhi al'ahdath bikalbika wa aklika wa kiyanika baganda bange mbere eno njagalo jiduwolerezeeko n'omutima gwo hatta takfa ala alhawla alladhi ulabim bere tise gendo kubawo ntabu hadhihi alardi egendo kubera nge tuse kunse kuno allati la taraha alana ulwalire mbere tojira tojituna bakujira ba nembere ya kutuka taamal hatain alayatain njagalo luwolereza ku aya zinebiri Allah za gamba nti idha zulzilatil ardu zilzalaha ensibwe nimbe kugumizidwa Allah jiyugumiza oluyugumya Allah jikankanyiza olukankanya wa akharajatil ardu athqalaha enejja mu buli ettaka neribeera nga liteeka kungulu buli kintu kyonna ekyakukulibwa mu ttaka buli kintu kyonna ekyaziikibwamu nga kize kungulu tekyasobola kubeera nga kibeera mu lubuto lwa ttaka tasawwaru maayi qawli nabiyi sallallahu alaihi wasallama muganda wange njagala oluwolereze ku kigambo kyo wekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kyetugamba ti man sarrahu wa yanduru ila yawmi alqiyama omuntu yenna ayagala okubeera nga alabu kiyama olunaku lw'enkomero olugenda kufaanana lutya lwetwogera ka annahu raa alain ng'alinga alulabako olulaba olutuufu nabbi yagamba nti bwoba oyagala okulaba ku lunaku lw'enkomerero faliyakrau idha shamsu kuwirat soma essuula emanyiddwa nga idha shamsu kuwirat waliyakrau idha sama infatarat oba osoma essuma essuula emanyikiddwa nga idha sama infatarat waliyakrau idha sama unshakati oba osoma essuula emanyikiddwa nga idha sama unshakati baganda bange essuula ezo ssatu zikkubira ekifaananyi mu mbeera egenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero falinakrau maa qawluhu taala mukkirize baganda bange tusomeko essuula emu ku ssuula tulabye Allah jalla jalaluhu bwagamba ti idha shamsu kuwirati bw'oliraba ng'enjuba Allah jalla jalaluhu agizinzeeko ng'ensi tekyalimu kibayita njuba wa idha njumu nkadarati olaba emmunyeenye zibadde ku ggulu so nnanga zikunkumuse ziri ku ttaka tezikyasobola kubeera nga zibeera ku ggulu wa idha aljibaalu suyirati olaba ensozi ezibadde ez'amaanyi Allah jalla jalaluhu ng'aziggyewo tewakyali lusozi lw'amaanyi wa idha alisharu utilati engamiya bwarabu baali balunda engamiya oba abalunzi b'ente wane waffe utilati ng'ente ez'amawako omuntu gy'alaba nga nte ya bbeeyi tewakitakyagifaako agirese egende gyegenda wa idha luhushu hushurati ebisolo by'omu nsiko byonna nga tebikyalina kituusa ku bukinnaakyo bulabe byonna bigonze ekiddako tekibitegeera ki ekiddako wa idha albiharu sujjirati bwati Allah bw'atugamba ojja kulaba amayanji ag'amaanyi sujjirati gonna nga Allah agafudde muliro wa idha nufusu zuwijati olaba emyoyo gy'abantu Allah ng'agiriranyisiza abalongoofu na balongoofu abononefu na bononefu wa idha almawudat suilati atugamba ntujja kulabumba abaana abato be battanganga bato suilati omwana nga bamubuuza ti mwana gwe battanga tonnaba kwetuuka bi ayi dhambin kutilat wattibwa lwa musango kiwazza musango ki wa idha suhufi nushurati bw'olirabanga ebitabo byonna bisingiddwako tewali kitabo kya muntu kikyatambula tewali kitabo kyawandiikibwa mu mulimu gwonna wa idha samaun kushtati eribadde ggulu Allah ng'alikutta alizinzeeko tewakyali kibayita ggulu wa idha aljahimu suirati ng'omuliro Allah agukumye gubumbujja wa idha aljannatu uzlifati ejjana Allah jalla jalalu ng'agisembereza abakkiriza olunaku olwo nga lutuuse baganda bange lwemuwulidde mati nafsu ma ahdarati omuntu ogenda kutegeera bikibi wakola na biki ebyakulemu okukola atugambye nti idha shamsu kuwirati baganda bange enjuba eno Allah agenda gisanyawo agiggyewo bada hadhihi nafha ng'amaze omuisirafiru amaze okufuwa mu lufuwa mu ŋŋombo lwetwogeddo inqilabu hailu fi lkauni ensi yonna ekyuke fatakwiru shamsi enjuba okubeera nga Allah agizingako huwa anna shamsa allati tamudduna alana bidawi waddafi walharara enjuba yetuwa ekitangaala netuwa ebbugumo netubeeraku bukasana ngaowula ebbugumo kullu hatha yansahibu egenda kusanawo nga tuwakyali kibayita njuba watadhulimu shamsi enjuba obadde enjuba obudde bukwate bubeere bwanzikiza التي يضرب بضوها كل ضياء والوالي رجولة بانجة تويش تانجل ونا انسيكوا تيشيكيزا ابن عباس غامبا انت جمعة ووضعة تحت العرشي الله قد جيكوا تاجساني و اجي زنج زنج اجي تيك وانسوا النمرون دي بغاند بانجة حديثي نبي صلى الله عليه وسلم يتيك اذا مسوحي مسلم حديثي ابي ذر الغفاري اتقام انت نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوم الى شمسي ولنقل من النبي صلى الله عليه وسلم يتنو لرينجبيه فقال لأصحابه نبينا بغامبا بسحابة بي انت أتدرون أين تذهب هذه الشمس ممن ينجبين بنانجي جيندا كل قوا وبد ببون جيلي لقوا قال الله ورسوله عالم إمام قانت الله نمبكو بباماني قال إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت عرشي ناوى قانت ينجبين تامبلا بكر ويتوك مجتفوش آيو وانسوا النمروندو يا الله فتخر ساجد لله جل وعلا نيفو النما وانسوا النمروندو يا الله Esaba Allah jalla jalaluhu edeyoji ya vude. Allah naji kiriza. Hadithi yetu wajida bake mabiga baganda bange. Na tu gandu wa idhani jumu nkadarati. Walabe mwenye nye. Uruwale mtu nilakukune mulabe mwenye nye. Nisibe unisa. Nen kadarati zigenda kubeda nga ziku nkumuse. Adhlama tuwatanathatu wa dhahba dhia uha. Zonanga tuwachi alichitangala cha mwenye nye. Ziku nkumuse ziri kugwa, kutaka. Dhahba dhia uha. Nga chitangala cha mwenye nye techichari wo. Wa idha aljibalu suyirati. Walabeni soze zamani Allah nga azijie wo. Aljibalu blaka arrasia fil arwi hinadhaka. Yadukuha almaliku jalla jalaluhu. Ensoze zamani mchiserecho. Allah jalla jalaluhu nga azmazozi sanya wo. Tazichi wacha alidu sozi fil arwi monsimu numona. Watatahawala ila kitu asagira mutanathira. Zunangu labibu ntubu mwabu mazo kubelanga bumurunguka. Kal ihni ilmanfushi nga bula bapamba. Nga bula bapamba ulusozo ulubadoru wa manyi nga weruli. Atugambi subhanahu wa ta'ala. Tadabbaru jayida. Baganda bangeli tinjangulolo wole rezeburunji. Allah jalla jalaluhu yatugamba muayendala. Na gamba wachitiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Na mgandu wa yasaluna kani jiba. Bakubuze nsoze zigenda kulaga wa fakuli ya nisifha rabbi nasifha baganti Allah genda zimurungulo rumurungula fayadharu haka msafsafa ensena jireke Allah nga ya musweto tewali chibulisochi baita rusozi la tarafiha iwaja wala amta musimu nanga tuchalaba mwa iwaja temuliko nalio na wala amta wadechi chuguru mbonti wanu waguru mbide ya umaindhi ya tabiuna dai ya la iwaja lahu mkoza agenda kuja nga kuhula abantu abaza maso ga Allah nga tewali ainza kubula kumugendo kwa buli mtu jiwa mgama antigenda ja agenda wakashi atil aswatu lirrahman abantu batandiko kubeda nga bogele wa mgama tuwachi aliachi asopula kubeda nga avamwe dobozi fala tasmau illa hamsa abantu nga bogele wa mgama bate na malobozi gabo kubeda nga baga ulira ya umayidhi ila tanfa ushafaati illa man adhina lahurrahman Olunga na awolereza tachayi na mgasogo na kubedanga awolereza. Illa man adhina lahu rahmanu kujaku Allah jalla jalalu guwana kilzo kuwolereza. Waradhiya lahu kawla. Nasime bigambo bie alfahum. Allah manyide dalaburunjo muntu chichi ya kula. Nechiche chigendo kumugo berera. Wala yuhituna bihi ilma. Ati Allah jalla jalalu hunga yetu walichisubla kumutegira ya Allah tategiri kika. Wa anatul wujuhu lilhayu lqayyum. Abantu bonna bagenda kubaba gonvu nyo. Heri Allah alhayu wa mulamu yeka mchisere cho. Alqayyumu ya yimiriza o yeka. Wakadikhaba man hamala dhulma. Baganda wanga abonye bonye alabye. Hamala dhulma. Oye nyini ya salawo kubeda nga yeri ya zamanya. Na veda kumsiku nunga mri ya zamanya. Atugame ntuwa idha l'asharu utilati. Ogenda kulabe nsole nga mie zamanyi. Ezali nama wako. Nentezali nama wako. Nga zana agezebe kwa buongo. Nga zileke dua wo. Tewachi aliazifako. Baganda vange. Idha sami anasu wa ahli al-arudhi jamia nafkati al-fazi. Ebitonde bu nana haba ntubu nana. Bwebana uli oruko orufuwa mungomba rubagendo kufuwa mu. Nga rufuwa lwa kutia lwa antisa. Fala yanthuru rajuli ila hadhihi nawak. Umutagenda kufaku ngamiaze. Tagenda kufaku nteze. Maada tumathiru lahu shaya anadhaka. Nga techicha inachezi mwenkana. Techicha inachezi nkana nkana. Maso gamu ntuye na. Techicha inavariyo na. Lianna uhadatha lahuma yashigiluhum anizaharifu dunia. Umutuwe vyo kwa unda vyansi nga tachaya gala naka tono. Ngechiri watachaloza kubia kwa unda vyansi. Atuganti wa idha luhushu hushurati. Ojakula vya bisule vya alimunsiko. Bisule kambu ya mpolo gomengo. Wa idha albiharu suja. fujirati olabama yanji agama nga Allah gafude muliro hata almiyah lati kana tisababa lilhaya nga amaziga tupade tuwagalu kubena nga tuwangala nga tulibalamu yuhawul hallahu ila himam Allah nga gafude muliro agamba kutula naria ya udumauha ila asliha nga gaze ku originia bantu origini ya mazansi wa mazi gava gava mu oxygen ne nitrogen ebintu ebyo nanga bimaze kufuka muliro atuganti wa idhan nufusu zu wijati oje kulaba Allah jalla jalaluhu ngalidanyisize myoyo gya bantu abakiriza naba ngabali bandiboka naba tali bakiriza bali boka zu wijati arwahil mu'minina bihuri al'ini ngabakiriza Allah batadini bahuri al'ini abachala bana abo mujana wa fi jannati rabbil alamin ngabali mujana wa kurinat arwahi bil ajsadi al-kafir bishayatin atele miyo jaba ntu wabono nifu na tuga ntu wa idha al-arudhi muddat ense Allah agenda kujiga zia jije mwensozi wa al-kati mafiha wa takhalat ense wa andule bulichintucho necha jigenda mu bulichintucho necha jizi kwa mu necha alimu nyanja eche wakane chide kunguru wa adhinati li rabbiha wa hukat ense genda kulidize bigambo bya Allah jalla jalalu bya jigamba atenga chitufu kuyoku ulidiza kubanga Allah imutonzi wayo na tugamba mu ayendala na tuganti ya ayuhannansu abange bantu mwe taku rabbakum mutenyo mkatonda wa mwamulezi wa mwe na agama nti inna zalzalati saa entise genda kubeda weye mkwemerero shayun adhimu genda kubeda anga nsonga nene nyochi genda kubeda anga ntise nene ya umatarauna haa ugenda kulabe kiyama jo inga chituse tadhalu kullu murdhiati ama arudhaati bulichintuwe chiyonsa nga chiduka chechiyonsa watadha